As little children, we would dream of Christmas morn.

0: ko sa Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus mo. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pay gulat ninyo? Pag turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
10: Usa ka call center agent.
9: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
10: Nahirag yun ang tama. Sa ako sa Sista Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
11: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sista Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay nawala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sad. Unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

0: uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst, at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni tingon nga nagbinuhan ko. Basta tinuod yun ka ni. Kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C.
11: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si Mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, santang dili pa kaayo mosakit. Tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
14: Mapalit sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: Casino Car sa XFM.
1: Hoy Maring, pakuratira ko ng imong kumari. Ing na nga, naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring!
2: Exciting!

0: Teka lang, teka lang.
1: Bakit, pare?
0: Nasusukan na ako eh.
2: Tama na yan, inuman na. Hoy pare, hoy, tumagay ka. Nananabig na lalamunan. Naghihintay na gaba. Tama na yan, inuman na.
3: Is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Maring, alin pagod maring? Pagkurati na guna imong bana? Ing na nga, nalam yung anak sa inyo ang driver?
3: Mga katupa, exam.

0: Semu ka ning bataa, oy. Ketugun pa kita. Mami, bangun sagudya.
1: Ay, samok-samok ba? Ketugun pa kaayo ko. Ikaw na sagudya.
0: Ayaw! Semu ka nina na po ni bata ng semukan ba? Oy, otsa man! Semu ka ni mo dong, oy.
2: Na mo, atin?
0: Sus, asin na pod? Oh, na! Ngano man?
2: Kami pod.

0: exciting!
1: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store na yung trabahoan.
2: Oh, sige ma.
1: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayotan na. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
3: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
4: Xanthon Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Disulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 20 City Anyos, lumulugyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyag to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamakabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Ay, pinusin ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na ang dunay batiyon sa lawa. Dako tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral. Lagsik firme nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Kina.
9: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Santhan Gold Coffee Mix.
5: Ay, Sheila Tampos, 30 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santhan Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Hinahan sa kuaning nga kape, kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santhan Gold Coffee.

0: cup.
1: Ay.
0: Para sa mong birthday cup.
1: Eh, November 2.
0: Usang tuig ka, Cap?
1: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
0: Hey, galaw go. Bungot sa ito'y.
1: Exciting.
2: Exciting.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies
5: at skin diseases.
6: Isang pahid lang
5: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Tanggal ang kati-kati.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one
6: sa presyo

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
3: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulay. Akong pamanip itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na pod ang ako.

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakurati mong uyab ba? Ing na nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na par, pakurati na yun par.
3: Exciting!

0: Camino Car sur XFM.
1: Uy, Maring, Maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Cik. Oh. Mereka ikau magampoh hake. Gimengau nata. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oi, dudung arce pagsyur dia. Gampo kau gaur der.
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Xanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Xanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Xanthon Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kodi ay si Alvin, biker nga sigig kasubawan. Isip ko sa ka cyclist, pirmi gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Kina.
9: Turbo.

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat ka ay kung dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kung gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Ay kung uban pang painkiller, wala epekto. Dahil rin kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga may visa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng ating pong mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang ating pong mga products. Ha? Ito po ulit yung likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama nyo dito sa ating pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ha, ang buhay at kalusugan po natin, sana po'y okay tayo sa samantalang tayo po'y nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayon pong araw hong ito.
1: Mm-hmm. Sa mga kabayan po natin, ha, kung gusto po makahilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Pati ko lang, Dok, lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang ating pong programa, no? Yan sa may parting Negros. Ayan. Taga Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
2: Taga Zamboanga.
1: Mm-hmm.
2: Welcome.
1: Ayan, magandang pakikinig po. Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto, araw-araw na uminom, especially ng atin pong Ultimate Trio. Nako, eh talagang nakapagbigay ito, no, ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga infeksyon, ano, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan, nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab, ano? Collab ng mga vloggers, o. Oh. Isang mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Ano, diba dati, Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
2: Okay na.
1: Ngayon, kakaiba, eh.
2: Oo, saka halos walang patid ngayon yung pagkakasakit. Kakagaling mo pa lang, after a few days, magkakasakit andyan ka na naman. O, kinakailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. Mm-hmm. O, kasi nga, sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress.
1: Stress. Mm-hmm.
2: And also yung weather.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Mm-hmm. Tag-ulan, nagiging mainit.
1: Yun na nga.
2: O, diba? At pabago-bago. Kaya, kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato, gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit.
1: Yun, ha? So mga kabayan po, kung yung mga factor na yan, padagdag ng padagdag, ano? Kumbaga, ibig sabihin, parami ng parami. Yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, dapat dagdagan din natin, ano? Yung mga nutrisyon, yung mga bitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Dok, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit, yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana ay pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at mga
2: kasi
1: kinakain.
2: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain mm-hmm. ay yung lasa, mm-hmm. Kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, mm-hmm. di ba? Kaya pinaka-the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa. Mm-hmm. O mga pang-emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa.
1: Oh.
2: O ganun yung ano natin patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
1: Mm-hmm. So yan po ha, sa mga kababayan po natin, ako, kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano, nandiyan dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan ha. Okay, bago tayo patuloy ha, sa mga kabayan natin, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ito pong text line 0969-609-6545 at tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano yung mga current condition ng inyo pong kalusugan, ano, baka mabibigla po kayo. Eh, napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Dok, ano?
2: So, doon naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple. O, tapos, siyempre, dahil simple lang, pinababayaan natin, kaya pang tiisin, lalo na kung yung typical na Pilipina mentality, no? Kahit may nararamdaman na, kung pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganun. Kasi, alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, para dun sa mga wala pang sakit. At saka yung mga nanganganib tubuan ng sakit. Kasi lahat naman tayo, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit. Diba? So, gawin nating, proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach. Diba? Pag proactive, ibig sabihin, maaga pa lang, iniisip mo na. What if, di ba? Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw ay meron ng mahirapan ka ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
1: Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Pagka medyo malala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Dok, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling kaagad.
2: May mga ano? Ganun.
1: So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa atin pong pangangatawan. Ano? Lalo-lalo pagka napabayaan natin ang atin pong kalusugan.
2: Oh, batiin muna natin, partner, si Sir, sa kanyang belated happy birthday kahapon. Si Sir Sem Uy.
1: Uy. Yan, magandang malusog na karawan. Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magba-birthday pa. Ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng ating pong pangangatawan, ha. Okay, bagay tayo patuloy ha, sa mga kabayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa atin pong mga Yes to Health Clinic, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saan pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan. Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, door number 2, San Paul Building, number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessment, at mabigyan na po ano ng katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na yan, hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, eh dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang ating pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin ano, na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities. Ano? Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
2: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamanas sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay makaapekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pangkabuuan. Ano? Mm-hmm. Commonly, ito ay sanhi sa mga una, yung mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwedeng maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi, nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ano, mm-hmm. ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance, mm-hmm. kung saan hinohold ng katawan yung fluid na nagsisirculate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito magli-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti. Ano? Mm-hmm. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad mm-hmm. ng mga paa natin. Ano? Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng mm-hmm. paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamaga, pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin, okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga. Pag tiningnan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka. Ano? Yung tinatawag na pleural effusion. Okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay? Pag halimbawa, nagkaroon ka ng injury, nauntog ka, na nagkaroon ka ng traumatic brain na injury, pwedeng nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon ng infection. Katulad ng mga meningitis, mm-hmm. di ba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan. Mm-hmm. Yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos, at ito naman eh, talagang normal naman kini-carry out ng katawan natin yan. Ano? Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess. Then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So, sinabi ko kanina na yung mga capillaries na

0: sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko lalabas. Mm. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano problema sa pamamana. Mm. So usually naman ang problema na to nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney, mm-hmm. di ba? Yung iba naman pwedeng may allergic reaction. Kaya di ba, usually sa mata. Mm. Saka sa ano kapag na-allergy ka, di ba, luha ka ng luha, mm. o namamaga ka, yan. May mga allergic reaction na pwedeng mag-cause ng localized edema or overall, di ba? Iba namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot, mm-hmm. pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw mayroong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congestive heart failure ka, mm-hmm. hindi na maganda yung takbo ng dugo mo. Mm-hmm. So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner. Mm-hmm. Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwede magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Mm-hmm. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka. Ah, may cirrhosis. O na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid, mm-hmm. doon sa yung tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan. Parang mm-hmm. buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw may problema sa kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Mm-hmm. Ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ko talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga, di ba, pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. And because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita niyo yung mga binti nila minsan namamaga, no? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak, mm-hmm. kasi hindi naagapan. May pala, problema na pwedeng mahina yung heart, mm-hmm. kaya nagkakapamamanas o may magkakaroon ng na-inclampsia. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Mm-hmm. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
1: Mm-hmm. Or pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan. Ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
0: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. Mm-hmm. O, ibig sabihin nun, pag yung may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang may naiiwan na parang na parang hukay. Mm-hmm. Pitting edema. So, kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
1: Mm-hmm. Kumbaga malala na yung doc.
0: Maaring may komplikasyon ng isang chronic disease.
1: Mm-hmm. So yan ha. So mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan at lalo tigit pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan, localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan, nako. Magpakonsulta na kagad, Doc. Ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot or pwede kayong bumisita ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamaga na yun or pamamanas sa iba't ibang parte ha, ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga tanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 09696.

0: 0906545. Atin po munang pakinggan ang isa sa atin pong mga kababayan na bumisita sa atin pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamanas at pamagaano sa kanya pong pangatawan ay natulungan, mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
1: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
2: Pangalan ko ay Enriqueta Cruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako'y naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
1: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
2: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Natakot ako pag ako'y may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days na pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaan pa ako. Sabi ko, kumulubot na nga yung paa ko. So, akas ka ko. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Opo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamagan ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan na mamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus, siguro yung mga nakasubok na.
1: Wow.
2: And then, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang, anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatong lola? Sabi ko, hindi naman, kaya lang ako natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano na ang sakit na nararamdaman.
1: Opo.
2: Nang ako'y sumubok ulit na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
1: Ano pong masasabi niya, Nay, sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise
2: sa advice ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako, dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774.
1: Opo.
2: Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuha na yung mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement ka. Kung wala mong problema, naisabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Ay sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon, dahil pangalawang ulit ko na ako dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, Yes to Heaven. Kaya na nagpasya kami, sinama ko na itong anak ko at saka yung manukan ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa to the echo of ating classmate yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. At sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda ng pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre, no, nag-alaala ko, baka hindi na ako magising sa umaga.
1: Opo.
2: Ngayon,
1: Ayos na.
2: Oo. Oh. Yun nga lang, may panahon na, may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
1: Oo po.
2: Mm-hmm. Kaya sabi ng anak ko, halika na, pumunta na tayo kay Doc para ma yung follow-up check-up.
1: Opo.
2: Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. Mm-hmm. Ngayon, okay. Second time ito.
1: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
2: Enrique Cruzado, Summer Home Subdivision, Marikina.
0: Secret of Health. Ayun po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang isa sa atin pong mga kababayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? Mm-hmm. At pumunta sa atin pong Yastro Health Clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Mm-hmm. Kasi ano eh, meron siyang heart problem, mm-hmm. Then meron ding kidney problem na nung na-address yun, eh nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
3: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. O baga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. O baga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorek talaga yung pinanggagalingan niya. Mm-hmm. Kumbaga partner sa bangka, pag mayroong pumapasok na tubig, may butas. Okay na, kailangan mo yun ang targetin natin. Mm-hmm. Oo. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. Mm-hmm. Ano? At yan naman hindi pa yan hulian lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga.
0: Oh.
3: O punong-puno na ng tubig yun tiyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan.
0: Mm-hmm.
3: O, kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
0: Ayan, ha? Sa mga kabayan po natin, dapat maging maaga po. Ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puwamanas or puwamaga, localize mo yan or overall your body, aga pa na kagad mga kaibigan. No? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin, pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Si Susan Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
3: salamat. Oo naman, alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan.
0: Mm-hmm.
3: Hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag uminom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha?
0: Mm-hmm.
3: So, nakuha nyo po yung point. So, ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food. Pero it will not contradict to any of your medication.
0: Mm-hmm.
3: Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan o ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So, yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin, mm-hmm. to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days.
0: Mm-hmm.
3: Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento.
0: Mm-hmm.
3: O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
0: Mm-hmm. Yun ha? So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan, no? At mas para sa ikabubuti ng ating pong pangangatawan, mas makakatulong po yun ng higit. Ano yung mga suplemento na inyo pong iinumin, okay? Good PM, Doc. I'm Saddam, 50 years old. Taga-Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
3: Pwede po, pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy ang nagkakaproblema dyan, yung tinatawag na central nervous system, may mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system.
0: Mm-hmm.
3: Okay? So you can take it. Kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system. Which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
0: Mm-hmm. So yun na, sa mga kababayan po natin, ha? Na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na natutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination doon sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Now, Doc, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Doc na minsan sa ating mga avid listeners.
3: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Ano yung status ng diet ninyo? Uh-huh. Baka sakaling may meron kayong problema doon, ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede niyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi. Baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaliing uminom na ating mga suplemento. Malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Manday Kalusugan. Si Dr. Algie Bakla po ito.
0: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po'y magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamang talaga paalam. Hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: X FM. XFM.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit o dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 customer service hotline.
7: La la la la la la la la la la la la la la.
8: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
9: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
8: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
9: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
8: Unsa din ang Crap Gold Buy?
9: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan og uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan paspas og himsog ang turok niini.
8: Mao di na ang Crap Gold buy.
9: Ubay.
8: Salamat sa kasayuran buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mo palit kog Crap Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crap Gold na ta.
10: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
11: Agusan Lending Corporation.
10: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, og allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient
12: payment terms ug syempre loan protection. Ayaw na paglangan pa? Agusan Lending Corporation ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta, mga higala. Nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: Kapitan Ludi.
1: Metla.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Metla. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang handod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus User, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya permi mabilar kay gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nabalaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Unya sukad nga gatumbar nako Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jubert kay ni sir, taga matan-aw.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
11: Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sagayon na ako na, miss. Yeah!
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. Ako
14: si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
16: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
17: Kodiay, Sheila Tampos. 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod ka maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sa kuaning nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanip. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Sistapane.
1: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sistapane. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
0: Sistapane. Tanggalang pain. Fast and safe. Sistapane.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga bukika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Oy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
5: Okay.

0: I'm afraid of. The things that haunt me.
1: X-F-M.
2: X-F-M.
1: Kung Mamino ka sa X-F-M.
3: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako X-F-M? Hala, nitangkad ko.
4: Wow!
3: Binawbe? Inches na nga ako ang takong kay murampa ang sokens kay naghanap kay Kex Durams. Oy! Baba mo di ha! Init pa! Baba mo di ha!
5: Exciting!
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
8: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid niya, hindi ko makatulog dahil yung baon niya. Kumayo na akong tulog, magdamgo na good ko. Kaya ito, hindi man basta mag-ilong ko Santon Plus.
6: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal
11: Island.
10: Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District.
11: Ako na-assign sa field.
10: Ang akong trabaho, hago kayo.
11: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
10: copy daw nga
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Ya camera kong trabaho,
11: kapo yung kay pag-uli.
10: Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit.
11: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
10: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
11: nawala.
10: Sa usa, epektibo dining
11: copy day.
10: Dining Premium D3 Coffee Mix.
11: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
10: nga nasa field na sign
11: nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
10: distingin yung inom ning
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
14: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
13: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Dun na din na sila bag-ong produkto.
14: Maayon ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay duna kini antioxidant, makaubos kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
13: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha, kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
14: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pod kini sa mood.
13: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na to nga superfood.
6: Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacies sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon.

0: Mix.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky
3: and I'm proud Sis the Pain user.
2: Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nako. Sis the Pain reviewed. Bas-bas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Nung nagpana akong mata, nagpangkog Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at ito lang kita sa itong produkto nga magka alibyo sa itong lawas baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Bye. Inom na bay. Wala tayong kutay. Mangas ka. Exciting.
3: Exciting.
4: Mga katropa. Exciting.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy par, aminaw ragud par. Pakurati ragud ang imong uyab nga. Wa pa day kay tuli.
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres. Tay 4 anyos taga Bukidnon sa kamekaniko. Ugay na day ko na problema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon na pagipagluha-luha. Tus grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Zaton Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.
4: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab ni ini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, may gamit usab ni ini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod ini, kada adlaw kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita kani ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa atong mga kaigsoonan, mga kababayenan, na dunay bukol-bukol sa suso, guiter, ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa ug aduna kay balatian, Santon Plus Gold gamita.
5: Not

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyan to, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Muaksyon og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka.
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM. Cool Mamino Car sa XFM.
1: Par, par, alay magod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold!
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tuluka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kong tiyan, pero nakuha-kuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungugwa ni si Dr. Sayestoy, na panyo, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang og muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble.
11: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
13: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Pili na!
15: Santon Plus Herbal Soap. Get ready.

0: Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gamingod ako tiil. Laog likod, sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Centrum Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
5: Hindi pa ka magkape.
4: Centrum Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. May yung tulog. Normal ay mong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbawa?
4: Arangkot. Karong mga panahon na. Lamig yun sa kanang lamig sa glasa yun. Ako nga gituyo agad to sa istasyon tong una. Tungo na pabito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksuna na ko naminaw karon. Inumog santon yung coffee mix. Kay lamig siya. Lamig imong tulog. Pampunin sa mga bukul-bukul sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pagkundisin yung lawan.
3: Nagapin ka. Gitambalan pa ka. Oh, Centrum Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sur XFM.
1: Oi, parle, pagod. Pakuratira mo di mong kumpare nga. Nakay gusto niya. Charot.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo ang antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na yung mong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Nganong man?
7: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan o gulikon pa dyan kini.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na saan. Unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
8: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
15: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sa kina, tumarandayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibilis sa mga butika.
16: Uy, apo, monkeypox mana?
17: Unsa mana?
16: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
17: Hala, imot ko inom.
16: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
17: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
16: Atong putitahan ng atong kalawasan para dili ka magkasakit.
17: Santon vitamin C.
16: Mag-Santon vitamin C.
18: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon vitamin C.
8: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa, Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Bawa pa galing pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: Cum mamina o ca sa XFM.
2: Sona! Wala ko yung brief-brief! So kanya namin ako kong XFM, nag-brief ako!
3: Wow!
2: Pero wala ko yung short-short! Andabay, big-big short pa rin yung suot. Uy, mura naman kong sitara sa lani. Exciting!
4: Exciting!
5: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
6: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
6: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Pag inom mo premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
16: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulat. Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ini karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo labor na pag pero pag tuman ako sa Vision X Plus sa isa lang katab. Action siya kawala, mas gwapo gyud ang Vision X Plus. Dali ra gyud siya makawala sa pan sa mata, mga gabon-gabon. Kamo mga kauban ako nga nasa Matina. Sa tingin ninyo ni kay ang refill nang dan sa tricycle mo po ni ilang ginainom. Dali ra gyud sila mga kuan kay magkahalap-halap ilang mata tungod sa kamo po. Distingin ninyo kamo lang katilaw para makita gyud ninyo kung sa epektibo ang Vision X Plus.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, par! Ali bagol, par! Pakuratira ko di mong asawa, par! Ing na nga! Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon, par! Sige na, par!
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanil kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
11: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta. Yatagan ka ni mama mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaimbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong kiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ko, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Santon Plus
3: Coffee Mix. May man among pagkwan sa kanang Santon Plus.
4: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang.
3: Kuha, nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, murag, nawala ang hapdos. Tapos ang sa kumbana, pagpaihi bitaw. Sa yung prostate, kinamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipag siya anak. Mugin na ba yung coffee food kay ang synthetic ba yan, mas makaano ba yan sa kanang lawat na hilig ba ganit sa coffee. Nang pinaka, nakatambal pa ka sa ibang balatian. Nang pinaka, gitambal ang pagka,
0: oh, sent on this coffee mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: XFM.
2: Sa usa ka haya o dinhi.
3: Kap, terkap, maguna na taguli kap.
4: Oh, ha? Kasayo good. Unya ra master.
3: Kap, maniguro tabakay. Waka ka kita ng sign dihaw. Oh, kita ka?
4: Asya.
3: Kala na sa ibabaw-baw ka na. Maniguro lang takap kayo. Baka kakita lang nakapaskel niya sa kilid kap. Remains will be cremated. So, di ito magpadugay-dugay. Di ba sigma, pirta, lisod na kayo. Tapasin na ta.
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa mga tirada na to, Diapar. Pakuratira ko lang yung kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako si Gideon Galawiyo, taga-anak mong Surangabaw, di Loro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, doon putol, ay video nga di ko matulog.
4: Sa Thon Plus Gold.
5: Kerting lamian na tulog na kayo ko sa kong ihi, upira kayo. Garo, wala kong kreatin, 94 lang. Itong nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ang loob ko sa history. Ibo kayo, natabang natin yung panglawas.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakarap ng ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayinin ni. Wala ni DI taga-anam.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Turbo user, atong paminawon.
10: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Ginahan sa kuanin nga kape, kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Pain.
15: Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, ka-take ko dayon o Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, wala epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Coffee Mix.
17: Hidrata Bolong. Tagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Gosansor.
18: Pila edad mo na?
17: 61. Kuhay man ko, itipay ba ko ang timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit kanang mga kape na sa tindahan. Instant ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
18: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
17: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garoon din. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
18: So, kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
17: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adere sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kayo katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nag

0: FM.
1: Usa galaw, misakay sige pa ng lodi, sa usa ka bus, ug dinhi. Ka, sa mga nga hinuktok mga diha.
2: Konsensya kayo ko mutan-aw sa babae ba nga nagtindog unya ako naglingkod.
1: Unya, usa may magibuhat.
2: Naluoy man ko. Pero wa magoy mabuhat, maong nipiyong na lang ko.
1: Exciting!
3: Mga katupa, exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag na luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Atak ka. Iskun pa.
14: Ang imong baon ng kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
13: Opo, papa. Putang na mesa.
14: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
13: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
14: Wait lang sa ha. Yan, kukuha. Okay? Yaro. Unya, igdaal sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig. Okay?
13: B! Ah, man ako hinom.
14: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Glutathione and collagen. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Sister Pain.
3: Si Arlene ng Davao City.
4: Usa ko ka virtual assistant.
3: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM
2: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo at to siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
5: Ang boto rin ni mo, gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ahay, ang boto rin ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og premium D3, ragid na kapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong premium D3, sir, ning arang-arang gid akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
13: Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
12: Oo.
14: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Late na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata.

0: sa maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Regud. Basbas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John J. Librias, usa sa mga anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na gyud nako mangapi og Santon Plus Coffee Mix. Dako gyud og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho nako, kadlawon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay niini, ubay-ubay nga mga sakit wala o niini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakihan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Ganahan gyud ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho tungod sa kabisi gumikan kay oras interview dito nga program ang ingredients nini mangustin o huya powder dako kayo ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marecommend diha ninyo halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: FM.
1: Kapitan Ludi.
2: Oh, ud siya man urak.
1: Labing kay kay Lula ba?
2: Mo?
1: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
2: Oh! Ayaw siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na. Basin urig masuko kung mangutan na ko.
1: Nge, exciting? Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utasan, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Mauti akong dimaintain. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, napoy mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit na yung ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahil ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan di ay og diabetes ka o gimayuma, pwede dahil mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad na itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ang ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan
13: at masakit sa pakiramdam?
12: Kabagyan!
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, kumusta na ka desa, abroad?
15: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
14: Ikaw, pud, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
16: Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gas. Oo. Nagiday o basiyo. Asa ka nagkapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel. Na, bayo.
5: Para makasure yun dapat naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Daghang ngayong hawak, likod, sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
5: Sukat nakainom ka og Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahian. Akong kasing-kasing ko din naman kayo mo. Muna akong gimintin karon.
5: Ron. Santon Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
6: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nakanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlaw. Sa pamahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung ang epekto ane. Sakit din. Bika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin ang kabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige mag
6: okay na. Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerini, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kahit ako kaya na ikatabang

0: c'est un ferme.
1: Par, pakurati lagu nang imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.
2: Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
1: Ha, hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas.
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santa Plus Coffee Mix user atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Dili ko ganan magsigi nga lubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permitted ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon aron maka pamasahirog sa'yo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
3: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat.

0: Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pili sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestowel.
5: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something cool lang yun, basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan yun kaay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mahirin ko gibati.
6: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
5: Ay, normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una ito ka pa kanainom sa Santo Plus Coffee Mix?
5: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
6: Sinta kong tabang sa Santo Plus Coffee
5: Mix? Okay kayo.
6: Imong paano? Kumusta pag-inom sa
5: Santo? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Santo Coffee Mix. Sinindot kayo.

0: sa Manila. Apan sa pagtabok niya sa karsada, naligsa siya sa jeep. Og nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. Og dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Exciting!
3: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan siging gasiyok. Nanggo akong babungog. Katul, kaayo to. Dinom lang akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, yabaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Kompletado, Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Cellphone Plus Herbal Oil.
5: Cellphone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko pation og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasata yon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Ang kapig ang mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
7: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
10: Sister Pain.
11: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gaming hod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, ipigtino kayo, Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: Symptoms persist.
10: Consult your doctor.
12: Ipilis sa mga butika.

0: FM.
1: Oy, Master!
2: Oy, Kapitan Lodi!
1: Master Kenang, nakadaog man ko no kag usa ka sakong bugas.
2: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: X FM.
2: Oh, RJ. Kumusta bang klase?
3: Okay kayo.
2: Very good.
3: Kabalo ka, Kap? Ako ra'y naka-answer sa question ni teacher.
2: Liwat yung ganako ba? Unsa na'y question sa imong teacher?
3: Akwan, Kap, nanguta na siya kung kinsa'y wak kasabot.
4: Exciting!
5: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang trabahoan.
6: Oh, sige ma.
5: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
7: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
8: Xanthon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud judyo ay yung ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako di si Aaron James Mangkikis. 90 anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniadto akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kayo, permi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha, nagdunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Ay, tinisili ko, hindi ko nag-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang Premium D3, kay sukat nga nag-maintain ko ani, na matikda na ako ang moral lagsik, pero may nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng Premium D3.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Xanthan Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata o sa atong pamanis. Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Xanthan Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
6: Sa ka-call center agent,
5: pero may kong gina-migraine sa trabaho.
6: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
5: Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: Symptoms persist.
7: Consult your doctor. Sa mga butika.

wala damhat, may hubog nga bisata, ni ilog sa microphone, ay mukhang tanong siya. Sa intablado, siya nasarasay, hangtod.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora, kapitan.
3: Kung gwapo gani ang mutapad, unsay tawag?
2: Soulmate.
3: Kung pangit gani ang mutapad,
2: Eddie hold up it. Exciting. Exciting.
4: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
5: Ganda at malusog na pakikinig sa ating pong lahat, mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po ang inyong mga lingkod. Maghahatid na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po dyan, mga kaibigan, ang ating pong Yes to Health at ang ating pong mga nutraceutical grade FDA approved na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po ang pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para masubukan nyo, especially yung ating pong ultimate trio lalo sa panahon natin ngayon na napakarami ng naglalabasan na naman ng mga sakit, ano? Eh napakahalaga na bigyan po natin ng panangga ang ating pong pangangatawan laban sa samot-saring mga mikrobyo na maaaring magdulot, ano, ng iba't ibang uri ng sakit sa katawan natin, ha? Yan, mabibili niyo po yan. Hanapin ang Tatak Yes to Health sa tuwing bibili kayo ng ating pong mga produkto, mga kababayan. Ito naman po si Sir Michelle Hinas, mga kasama niya naman dito sa ating programa. At syempre, mga kasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
6: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Syempre, muli na naman natin pag-uusapan ang mahalagang puntong pangkalusugan. Kaya hopefully, nasa maayos po tayong kalagayan habang nakikinig po sa ating programa ngayong araw pong ito.
5: Sa mga kababayan po natin na gusto pong sumali, makahilo-bilo dito sa programa po natin, pwede kayong magpadala ng inyo pong mga text messages or mga inquiries. If ever meron kayong mga katanungan about your health, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. At ilike nyo rin po, mga kaibigan, ha, ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang ang Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para lagi pong updated kayo, no, sa mga announcements po natin, mga bagong produkto na ilalabas po ng Yes to Health, at ganyan na rin sa atin pong mga pa-promos, mga kaibigan, no. I-like nyo po, i-follow ang atin pong mga Facebook page. At huwag kalimutan, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, no, para po makapagpa-konsulta, mabigyan po kayo ng complete health assessment at matuldukan na yung mga karamdaman na matagal na pong iniinda, dinadaing po ninyo ng mga sakit, ay mabigyan na po yan ng kalunasan, mga kaibigan, ha. Puntahan po ang mga Yes to Health Clinic po natin na malapit dyan sa inyo pong mga lugar, ha.
4: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
7: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Secret of Health. Health Info.
5: Health Info po nga tayo mga kaibigan. Kayo po ba ay nakakaranas ng parang laging tinutusok-tusok ang inyong pong mga extremities, mga palad, talampakan po ninyo? Parang tinutusok-tusok ng maliit na karayom mga kaibigan. Ako, maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman tinatawag po na neuropathy. Atin po yung konsulta kay Doc Aji. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na neuropathy?
6: Tama ka, no? Maraming mga kababayan tayo. Madalas yan ang reklamo nila, no? At lalo na kung meron na silang mga iniindang iba't ibang sakit na tumatama sa tinatawag nating circulatory system. Mm-hmm. Ang neuropathy po ay maikling ano yan, taguri doon sa tinatawag na peripheral neuropathy. Na pag sinabing peripheral, yung peripheral nerve ng isang tao, ito po yung tinatamaan dito, ha? Kaya nagkakaroon ng problema. Ang pakiramdam ay namamanhid, parang tinutusok-tusok at yun nga, pins and needle feeling, sabi nga. Itong peripheral nerve po kasi ay lumulusot yan sa mga dulong bahagi o distal part ng ating katawan. Kaya pag meron kayong peripheral neuropathy, anyway, neuropathy or neuro, it means nerve, ano? At ang mga sintomas po niyan ay sa kamay, sa paa, yung mga malalayo sa sa area ng heart natin. No? Ang nagdudulot po itong neuropathy ng hindi magandang pakiramdam o discomfort na pwede makaabala sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay. Bukod po sa nabanggit natin ano, na panghihina or panunusok, parang needle, pins, pwede rin makaramdam ng panghihina, pananakit na hindi mo maipaliwanag kung saan banda. Ano? May mga taong ganun eh, yung parang may pain sila na hindi nila ma-explain kung saan ba nang gagaling o saan nila talaga literal na nararamdaman. Pwede rin nagkakaroon ng pamumulikat, pwedeng kamay o kaya mga binti po natin. So kabilang din po sa mga sintomas ng neuropathy, bukod dun sa mga binanggit natin, ay ang paghina ng mga reflex ng ating katawan. Mm-hmm. Okay, pag tinawag na reflex, ang katawan natin may tinatawag na natural reflex reaction. Mm-hmm. Once na halimbawa, mayroong tatama sa mata mo, automatic pipikit ka, di ba? Pag ikaw ay hahampasin, automatic. Meron kang iwas. Oh. So, yun ang ibig sabihin po noon, yung pagiging sensitive natin sa mga nangyayari sa ating katawan gawa ng stimuli. Ganun din, yung sensitive tayo sa temperatura, yung sa balance, okay? Yung pagkilos natin, kung kinakailangan maging mabilis o makupad, yun yung ano ng reflexes natin. Pwede rin tayo magkaroon ng pagkahilo o kawalan ng kakayanan po. ito yung worst sa kalalakihan eh. Diba? Yung kawalan ng kakayahang makipagtalik.
5: Mm-hmm.
6: O, sa iba talagang di baling mawala na daw yung paningin, wag daw yun. Sabi ng iba yan. So yun yung mga naapektuhan once we have a peripheral neuropathy na pwedeng maging hadlang sa inyong normal na pamumuhay, mga kaibigan.
5: Mm-hmm. Isa siguro yun, Dok, sa pinakamapait na na problema sa mga kalalakihan.
6: Oo.
5: Pag yun yung nawalan ng reflex.
6: Oo.
5: O yung inyong alaga, mga kaibigan.
6: O, kumbaga may laban eh, wala pa siyang reaction.
5: Oh, sobrang loading, ha. Ano po ba, Doc, yung mga pangunahin po na mga pinagmumulan or tinatawag na sanhi ng ganitong karamdaman, Doc?
6: So, may mga condition na pwedeng tamaan ang ating mga nerve, katulad ng Charcot-Marie-Tooth disease or CMT, na ito'y isang uri ng condition na naapektuhan yung motor at sensory nerve ng ating katawan. Dahil dito, nahihirapan yung mga patient na igalaw yung kanyang binti at paa na pwedeng nagdudulot din ng panghihina ng mga kalamnan. Mm-hmm. Siyempre, pag hindi mo na naigagalaw yung mga paa o any muscles of your body, nagkakaroon ng muscle atrophy. So, nawawala yung normal na itsura o forma ng mga paa kasi lumiliit yung muscle. So, habang tumatagal na hindi mo na imumove yun. So, ito naman po ay nagiging sanhi ng madalas na parang nadudulas kayo. Hindi naman na talaga delikado yung dinadaanan nyo. Bigla kayo natutumba. Yan. Yung iba naman, madalas na nalalaglag o kalaunan. Yung mga kamay na natin, apektado na rin yan. Nawawala na rin ng mga muscle. So, may mga ganun, ano? Isang uri ng condition yon. Pwede rin nagkaroon ng aksidente or traumatic injury na pwedeng naapektuhan yung nerve doon sa ating lower extremity or upper extremities o yung mga peripherals natin. Any accidents or yung iba nag-exercise partner tapos biglang napatindi yung galaw.
5: Mm-hmm.
6: May mga sabi nila, ako may pumotok tapos after noon parang hindi na ako makagalaw na maayos.
5: Meron mga ganyan.
6: Oh, yung mga sinasabi ng mga manghihilot daw na ipitan. Totoo naman yun. Ano? Kasi pag yung nerve ang naapektuhan, pwede rin maapektuhan yung normal function nito. Sa ibang pasyente naman, pwedeng nakaranas sila ng infection.
5: Mm-hmm.
6: So, yung infection na nagdudulot ng damage sa doon sa ating nerve, pwede ito nanggagaling doon sa pag-atake ng bacteria o kaya naman ay virus ano, that causes a nerve problem or damage sa nerves natin. Pwede itong maging dahilan ng neuropathy. So, may mga problema din na katulad po ng nagkakalaman, nagkaroon kayo ng bulutong tubig o chicken pox. Ngayon, yung mga umidad na hindi nagkaroon ng chicken pox ng kabataan nila, tapos na-expose sila doon sa virus na yon, ang labas nun, yung tinatawag na shingles okay, or herpes. Ano? Pwede rin yung mga nagkakaroon ng AIDS. Apektado na rin yung mga nerves nila. Yung may mga AIDS. Ano? So, ilan po yon yung mga infection that causes possibility to develop neuropathy. Yung iba naman, partner, may mga autoimmune disorder.
5: Yun.
6: So, sa autoimmune disorder naman, ang kalaban ng katawan natin is no other than our sarili. Own immune system. Okay? Katulad nung Guillain-Barré syndrome, di ba? O yung SLE, o systemic lupus erythematosus. Yan, yung rheumatoid arthritis na kung saan tinatarget ng ating immune system mismo yung mga delikadong kasukasuan, di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng rheumatoid arthritis. So, alin man doon sa mga autoimmune disorder na yun, can cause peripheral nerve damage na pwedeng maging dahilan ng peripheral neuropathy. Pwede rin systemic diseases. Pag tinawag na systemic, itong isang condition niya na nakakaapekto sa buong katawan natin. Katulad ng diabetes or hypertension o kaya naman ilang uri ng cancer at kasama na din yung autoimmune disease na pinag-uusapan po natin kanina. Pwedeng vascular disorder, yung mismong daluyan ng dugo natin, kumikipot, nagkakaroon ng aneurysm, nagkakaroon ng pagbabara, at ito ay pwedeng nakaka-apekto doon sa tibok ng puso natin na alam naman natin ang daloy ng dugo at ang nerve natin almost magka-connect talaga yung kanilang function ano. So pwede ring deficiency sa mga vitamins katulad ng B vitamins, B1, B6, B9, B12, yung niacin, vitamin E. Ayan, pwedeng 'yun. Pwede namang yung sobrang pag-inom ng alak nagco-cause na ng damage dito sa brain natin. Alam niyo ang alak can cause direct damage sa ating liver, kidneys, and brain. Kaya nga, di ba, pag uminom ka ng alak, nadidisorient yung brain mo.
5: Oh.
6: Kaya hindi mo na alam ang nangyayari sa paligid mo. And yun yung mga pwedeng cause ng development ng neuropathy, mga kaibigan.
5: Maraming salamat, Dok. Kaya sa mga kababayan po natin, merong ilan dyan, Dok, na preventable yung mga maaaring pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ha? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit, nako, ay marapat po ano, na umiwas dun sa mga bagay-bagay na nakakapagpalala ng mga ito, mga kaibigan. Tulad na nabanggit nyo, Dok, kanina, no? Yung pag-inom po ng alak, mga kaibigan, lalo na kung meron ng tama talaga yung mga nerve po ninyo. At ito rin ang isa sa nakakapagpalala at maaari ding mag-trigger ng problema sa inyo pong mga nerves, mga kaibigan. Eh, mas mainam na iwasan na po natin, mga kasama, no? At huwag kalimutan, ugaliin pong uminom ng mga suplemento at mga bitamina na makakatulong sa pagpanumbalik ng healthy na mga nerves, mga kaibigan, no? At alam niyo ba, ayon po sa pagsasaliksik ng mga eksperto, napag-alaman po nila na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay nakakapagpababa po, ha, ng posibilidad ng pagkakaroon ng neuropathy na karamdaman, mga kaibigan, o pagkakaroon ng peripheral neuropathy, ano? Dahil ang ginagawa pala ng ano, Dok, yung premium D3, meron siyang mga content na pinoprotektahan niya yung ating po mga nerves. Hindi lang yon, ay nire-repair po niya, mga kaibigan. If ever, merong mga nasisira. Yung nerve kasi natin, meron po yan siyang parang insulator. Ano, meron siyang protective
6: sheath. Myelin sheath.
5: O yan, yung myelin sheath, mga kaibigan. Pagka yun po yung nasisira, doon nag-uumpisa yung parang, kumbaga sa kurente, nagkakaroon ng grounded.
6: Shortage.
5: Ano?
6: O, short circuit.
5: Short circuit. So, sa mga kababayan natin, na ganun din yung nerve sa kanila po pangatawan, doon na rin nag-uumpisa na hindi nagiging maayos po, mga kaibigan, yung function ng nerves sa atin pong pangatawan pag nasisira yung mga protective sheath na yon, mga kasama, no? So yung araw-araw po na pag-inom ng premium D3, nakakatulong yun siya para i-repair yung mga na-damage na yun ng mga myelin sheath, mga kaibigan, no? Kaya ugaliin nyo po, ha, na araw-araw po ang pag-inom ng premium D3. Isabay nyo po yan sa mga nabanggit ni Doc kanina, no? Na mga vitamins like B vitamins, Doc, ano? At vitamin E is also very beneficial, ano? Para sa pagpapahealthy ng atin pong mga nerves, mga kaibigan, ha? Atin pong premium D3 ay may bili-bili na po yan, ano? Sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
10: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
11: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
14: Supple Plus Gold.
15: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
14: Santong Plus Gold.
16: Mabibili sa mga butika.
17: The Secret of Health.
5: Welcome back, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito, mga kaibigan, ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated. At syempre, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang po dyan, mga kaibigan, ang atin pong nangunguna na produkto, ang atin pong Sunzone Plus Gold. Ang Sunzone Plus Gold po, mga kaibigan, ay meron po yun siyang mga piling-pili na mga sangkap na makatutulong sa pag-improve ng atin pong overall health. Lalo po sa mga tao na nakakaranas po, no, ng problema sa kanilang pong nervous system. Ito po ay mayroong mga powerful bioactive compounds na nakakatulong upang maso solusyonan ang mga pinagmumulan ng karamdaman sa atin pong nerves. At ayon po sa ano, sa pagsusuri, ha, yung iron pala, Dok, ay napaka ano yan, napaka importante sa neuronal process ng atin pong pangangatawan, especially yung myelination process, ano yung binanggit natin kanina, na yung pagpapanumbalik ng protective sheath doon sa atin pong mga nerves, yung iron pala, isa yan sa malaki ang role sa pagpapanumbalik ng mga yon.
6: Tama, ano, kaya nga meron tayong mga sangkap sa Santon Plus Gold na merong organic iron mula sa mga sangkap nito, like spirulina, yung atin pong ampalaya na nandun, yung extract ng ampalaya. At may mga sakit din, ano, tulad ng pagtaas ng asukal sa dugo. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ito na kasi ng mga bioactive compound gaya po ng polysaccharide, saponins, phenolic, yung polypeptide P at charantin. Itong mga to ay tumutulong upang balansihin ang asukal sa ating dugo. Na ang diabetes ay isa sa common cause. Actually, nangunguna nga ito sa dami ng mga taong nagkakaroon ng neuropathic disorder kapag diabetic. Kaya di ba, pag diabetic ka, parang lagi na lang ngalay at manhid ang inyong mga talampakan. Minsan parang may langgam doon na lumalakad. Kasi nga, pag diabetic, ang isang tao, mayroong tinatawag na diabetic neuropathy na pwedeng ito ang isa sa complication. Ito rin po ay nagtataglay ng sulfuric compound na allicin mula sa garlic na tumutulong naman upang maiwasan ang alta presyon na siya ring pangunahing dahilan ng neuropathy.
5: Yes, mga kabayan natin, minsan kasi Doc, yung kape yung madalas sinisisi. Bakit nagkaka-nervyos? Bakit nagkakaroon ng nerve problem, mga kaibigan? Pero ito yung mga ano na to, yung mga primary cause kung tawagin, ano? Like pagtaas ng sugar sa inyo pong dugo, pagtaas ng presyon ng dugo po ninyo, mga kaibigan, na napakalaki po ang kinalaman niyan, ano? Sa pagpinsala doon sa atin pong mga nerves, dapat masosolusyonan din sila or i-correct din, mga kaibigan, yung problema na yan sa atin pong pangangatawan, ano? Kasi minsan yung iba, take sila ng take ng mga B vitamins or mga pampahealthy ng nerves, eh yung root cause pala, Doc, ay hindi na papansin or hindi na bibigyan ng ano, ng solusyon, ano? So sa mga kababayan po natin, na meron kayong mga primary cause ng iyong pong mga sakit, much better na yun yung paglaanan po ninyo ng pansin. At mas madali po yun, mga kaibigan, matcha-check. Mas madali po yun malalaman, especially kung kayo po ay pupunta, no? Bibisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng complete health assessment. Ma-assess po, no, yung overall health, lalo na, Doc, yung mga tao na nakakaranas ng mga multiple problems sa kanilang pangangatawan.
6: Oo. Kasi kinakailangan, bawat isang individual ay mayroong talagang kanya-kanyang nutritional plan. Kasi minsan, yung isang tao, kailangan niya, prioritize niya itong ganitong program, ganitong nutrition. So, dun sa ating Yes to Health Wellness Clinic, ay makikita natin ano yung priority. Kaya meron tayong mga assessment tools, gaya po ng ARDK, meron tayong isang machine pa na tinatawag naman nating quantum analyzer, na pwedeng malaman ano yung mga pwedeng nagkukos na deficiencies natin. Ano yung vitality profile natin. So, nakikita yan at nagagawa natin ng prevention or intervention habang hindi pa tayo nagkakasakit o lumalalang ating sakit. At yun po yung ating ginagawa doon. Kasi ang naturopathy is for prevention and rejuvenation. Pag sinabing prevention, hindi ka pa nagkakasakit, nagsisimula pa lang, tinatarget mo na yung possibility na mag-cause. And yung rejuvenation naman, once na may sakit ka na, tinutulungan ng katawan na ma-rejuvenate. Okay? Kasi may katawan tayo na mayroong capability to heal itself. But the problem is, yung katawan natin na yan, hindi na magamot yung sarili niya kasi kulang siya sa sustansya eh. Wala siyang magamit para ma-repair yung kanyang mga damage. So, yun ang ginagawa natin sa tinatawag nating naturopathic medicine.
5: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, ano? If meron kayong spare time or mas maganda, laanan po ninyo ng panahon na bumisita, pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan naman ng panahon din yung kalusugan natin, ano? Minsan, ito na yung napapabayaan natin na ito nga dapat yung ating pong papangalagaan. Lalo na po, yung puhunan nila is yung lakas ng pangangatawan nila. Give time for yourself.
6: Halos karamihan ng tao, puhunan talaga, lakas, saka angas. Minsan. Kailangan yun ng lakas lagi, ano?
5: So, sa mga kababayan po natin, ha? Bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
16: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel,
18: Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan,
19: sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel,
18: Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch.

0: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa complete health assessment at para po sa free consultation.
2: Secret of Health, live advice.
1: Meron nagtanong dito sa atin, Doc, ano? Isang listener po natin, lalaki, 50 years old, meron po siyang epilepsy. Epileptic po siya. Mm-hmm. Makakatulong daw ba ang Santon Plus, Santon Plus Gold para po sa kanya, Doc?
3: Yes na yes, kasi ang epilepsy isang kondisyon na hanggang sa ngayon hindi pa rin talaga mawari kung ano yung overall causes.
1: Mm-hmm.
3: Pero ito nakaka-apekto sa ating nerve at sa ating brain, yung central nervous system. So, pag nag-take po kayo ng Santon Plus Gold, may mga phytochemicals ito na nakakapagbigay benepisyo sa ating pong una muscle, nerve, at sa ating mga brain. So, maraming umiinom nito na may mga epilepsy na ang kanila napapansin na babawasan yung episode ng attack, yung seizure nila. So, sa patuloy na pag-inom ng mga ganitong klase ng supplement, Santon Plus Gold, samahan pa ninyo ng yung tinatawag nating premium D3. Mm-hmm. Kasi ang VCO is very good and very healthy sa ating brain.
1: Mm-hmm.
3: Kung titignan natin ang mga pag-aaral, ito po ay magbibigay ng benepisyo sa inyo. Although hindi natin sinasabi na pag uminom kayo niyan, hindi na kaya atakihin, pero karamihan ng mga nagde-take nito, napansin nila na kung hindi na ako masyadong inaatake. May nakausap ako sa ating wellness clinic partner, in a day, almost 7 times siya inaatake. Kaya halos hindi na siya umaalis ng bahay, pero nung nag-take daw siya ng Santon Plus Gold, nagsimula na 2 times, mm-hmm, nabawasan na, once, then every few days, at sa tuwa talaga niya, tinuloy-tuloy niya yung pag-inom. Okay? Kasi nutrition ang kailangan natin. So, any part of the body can be normal.
1: Mm-hmm.
3: O, yun po yung dapat niyong gawin.
1: Ayun. So, mga kabayan po natin, no? Na lagi pong inatake ng epilepsy, ano? Or lagi nag-seizure. Nako, inuman niyo po, ano? Ng mga produkto natin, mga kaibigan, para mapahealthy din, ano? Yung atin pong mga nerves sa atin pong pangangatawan. At makakope up, syempre, yung pangangatawan natin, ano? Bagaman hindi talaga totally kayo gagamutin po nito, mga kaibigan, kasi ito naman po, mga kaibigan, is for supplementation po ninyo. Nutrition ang ibibigay nito sa inyo, na yung nutrition na yun yung makakatulong para makakope up yung pangangatawan po ninyo laban sa ganitong uri po ng mga karamdaman, ano? At hindi lang yun, pati yung iba pang mga kailangan na nutrition ng katawan mo may bibigay po niya kasama. Kaya, Doc, lagi po ako uminom ng Santon Plus Gold, Vitamin C, Santon Vitamin C and Premium D3, 3 times a day. Okay po ba yun, Doc?
3: Yes na yes po, kasi alam nyo, yung pag-inom natin yan, para rin kayong nag-take ng concentrated na mga sustansya na kadalasan po hindi mo makukuha sa diet mo. So, if you can do that every day, as long as you can, ay mas maganda po at positibo ang magiging reaksyon ng ating pong katawan.
1: Mm-hmm. Pero sa mga kabayan po natin, ano, na gusto pong uminom or gusto mag-take ng ating pong mga produkto, ang ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C po natin at Premium D3, pwede nyo po yan siyang i-take, mga kaibigan, na magkakasabay po, mga kasama, ano, para sa complete package sa nutrition na kinakailangan po natin at syempre sa pagpapatatag ng atin pong resistensya sa pangangatawan, ano, at panglaban sa samut-saring mga karamdaman sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. Huwag kalimutan, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health pagka kayo po ay mag-avail ng atin pong mga produkto. Now, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka pa ng mensahe, Doc, sa ating mga avid listeners.
3: Pasalamatan na lang talaga natin yung laging nakikinig, sumusubaybay at tumatangkilik po na ating programa at lahat ng mga tumatangkilik din natin, mga mm-hmm produkto. Sana po makatulong kami sa inyo, ano, sa mga maliliit na impormasyon para manatili po tayong healthy araw-araw. Tandaan po natin na kung gusto natin maging malusog, pag-aralan natin yung mga principles kung paano tayo magiging healthy, at ang kaalaman para po diyan ay napakahalaga sa atin at sa ating buong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor. Tanong po yung likod, Sir Michelle Hinas. Masamantala nga pala, bukas po muli, sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan, ay magkarinigan po tayo, mga kaibigan, at makakalap na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang ating pong nag-iisang katawan, mga kaibigan, ano? Dahil yung mga gamit natin, alagang-alaga nga natin, mga sasakyan natin, lalo tigit yung katawan natin, ano? Na dapat pong ingatan at pangalagaan ng husto. Kasi minsan, mas mabilis nagre-retire yung katawan o yung may-ari kaysa dun sa kanya pong mga gamit, mga kaibigan, ano?

0: Bigyan natin ng time, bigyan po natin ng panahon ng budgetan natin yung atin pong kalusugan dahil napakahalaga po ito, ano? Kesa sa ano pa mang gamit na meron po tayo, mga kaibigan. Ayon sa ganun, magandang pakikinig, malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
2: X FM.
3: Oy tita.
4: Oh, ay kap.
3: Puta na ko niyo ba? Kitsa kita mas bright ang Amerikano o kining mga Pinoy?
4: Kasayon. Kablo ka kap. Mas bright ang mga Amerikano.
3: Yun naman.
4: Siyempre, bata pa lang, howd na kayo mo English.
5: Exciting!
6: La la la la la la la la la la la la la la.
7: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
7: Ha? Sa Krap Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
6: Sukad na nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Krap Gold Buy?
6: Wala pa day ka masayod buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
7: Maudi na ang Krap Gold, bay?
6: Oh, bay.
7: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay, kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
8: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
9: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
10: Agusan Lending Corporation.
9: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
11: Ay, Master!
12: Oyo sa man, Kap!
11: Klaro ho na to ni, ha? Niingon man kuno ka nga naungkog unggoy.
12: Dili, Kap, oy! Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
11: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha?
12: Exciting?
5: Exciting!
13: Mga katropa! Exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Hola, ¿qué tal? Sí, James Menados, Mago Tropa, Milabais, a las 5. Morning. What? Mayong buntag, mga silingan! Ni ana po ta mga katropa sa atong pamukaw sa kabuntago nining adlaw Domingo. It's a 28 na mga katropa sa buwan sa Hunyo do Smell 26. Oy, hapit na. Hapit ang December. Kumusta mga katropa? Okay ra ba mo diha sa mga nagmata karon? Maayong pagmata sa mga nakamata na? Oh, katong mga wa pa nagmata diha. Ayaw na mo pag langay-langay mata na kay daghan kayong gimbuhaton karon. Adlaw nga Domingo mga katropa. Siyempre kay Domingo man na kuan karon. Kaning giingon nila nga farm day. Siguro ang uban to ana nag padagat na. ang uban to ana nag pabukid na pod. Kaya maanam na yun nga Domingo man karunak, maguna ta sa uma. Ano naman nga. Kaya kung di magtabang sa uma, why alawan? Kaya maanam na yun nga. So may trabaho sa inyo ha, diha, tol? Sa trabaho inyo, tol? Mag-uma naman may tol. Tol-tole. Ayaw yung tawag kami no sinyo ng mag-uoma kay Monay nagpakaon. Di na ito na kakuanan mga katropa ato ng panggaon. Anyway, welcome mga katropa. Pasalamata, pinakauna sa tanan sa ito ang Supreme Provider. Sa lain na po niya adlaw, lain na po nga panahon, lain na po nga hagin. Siyempre mga grasyag panalangin nga itong pagadawaton ining mga panahon na mga katropa. Nga magpasalamat kita sa ato ang Supreme Provider kong diin sila ragyon or siya ragyon ang maka hatag sa tanan nato nga mga gipikinahang nanon pinagi sa atong communication sa iyaha mga katropa sa pag-ampo na yung mga pag-ampo nga wa pa na tubagan na po'y pag-ampo nga kanang kuan po mga katropa kana bitawang naa na dayo unay kuyaw kayo nga bago bagay ka nag-ampo na tubag na dali mong pag-ampo kanang mga immediate ba pero na po'y uban nga perti ng dugaya wa pag-apo bot pasabot ana nga wa na siguro or di ba dili pa panahon ana ra no sa mga nagsulog sa ilang mga adlaw.

niining Pizza Hut. Ang uban karon naghihikay na mga katropa para sa ilahang bakasyon. Sa ilahang travel o sa mga pagpanimbahon, mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Kining atong programa, mga katropa, pamukaw sa Domingo. Atong kini kaninyo sa usa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang produkto ng Santhon Plus. Santhon Gold Coffee Mix. Hapit na noon ta. Ang Santhon Gold Coffee Mix, mga katropa, usa kini ka usa sa mga kape nga gama sa Yes to Health, mga katropa, nga makakuandan, makasamot sa imuhang kaambungan o kaanyan. Tungod sa kining gitawag nga ingredients, mga katropa, ang glutathione o collagen. Maning daghan mga nakuha ni mga katropa, daghan ay nakatilaw mo na ganahan nagbalik-balik. Mapalit ni mga katropa sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Kabong mga ganahan mo kuan mo si tawag aning mo palit, pwede po mo ma-order, mga katropa, sa online. Pinaagi na sa Shopee o Lazada. Makuana siya, mga katropa, pwede po diri sa ato ang sibyahan kung naa. Ay kanang stock, pero sahay lagi, mga katropa, kay og na maabtan og stock nga dali ra kayo kumprahon sa mga suki na una nga usahay mahuntan sa mga mahilig man na pa mo i-copy nga Santhon Gold. Wala na. Luoy po kayo in town, mga katropa, na iuban nga mapalaw. Pero pinaka sure ana, mag-order na lang mo sa online. Parang door to door pod ang delivery, mga katropa. Magsunata sa tao ng biradas, mga katropa, para sa inyohang tanan. Ang sunatang kinabuhi. Oh!

0: Ayoy! Oy, ang atong numero na ito, mga katropa, nga gigamit 0981-1525-275 para sa mga gustong mo mensahe niya, gustong mo pamukaw sa ilang mga silingan nga kusog kayo muhago. Og sa mga silingan nila nga mga driver nga kusog kayo bura-bura. I-shout out na mga katropa para nga makuhan baga kini mo silingan. Kusog kayo mo pabulhot. Kusog kayo mo pabulhot pero hinera mo padagan ang kusog ras motor mo kusog kayo. Balik ta mga katropa sa atong pamukaw sa kamuntago ni Anang Lumingo man sa mga importanteng pahinomdom. Stand by.
1: FM.
2: Uy, Kap!
3: Saan?
2: Under the saya man daw ka, ingon sa itong mga silingon.
3: Di ko under the saya eh. Wag balo kang asawa. Bago na ako itong ikasaban.
2: Ay, yan naman.
3: Isaw ko magunya nga mamalansa.
2: Ah.
3: Muto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.
2: Under the saya ka ni. Eh, kaman di siya isubuon.
4: Exciting!
5: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
7: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
8: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Nung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Kina.
11: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Doon na kita ay 40 minutos mga katropa, milabay sa alas 5. Inaurasa mga katropa, nindot kayo ron niya ihigop-higop. Og kapi mga katropa. Akong magkapita mga katropa, katupong kapi nga napoy ikatabang sa tong kalawasan. Ang kapi nga dun ay vitamina D3. Siyempre ang premium D3 coffee mix. Kay gipa tamis ni mga katropa sa stevia extract. Paningan nindot ni mga katropa sa dunay mga diabetes. Katong wanay kwan magkape, ganahan magkape pero di napakapihon. Dire mo sa premium D3 coffee mix mga katropa, pwede rin kayo mong makakapi ani. Mapalit na sa mga butika dahil sa inyo ang mga lugar. Pwede po ninyong i-order sa online, pinaagi na sa Shopee o Lazada. Dire po sa itong sibihan mga katropa, makapalit po mo na dire. Bisita lang mo dire. Onya palit mo sa maong kape. Gama na sa Yes to Health Incorporated.
1: Magmula umaga, ikot na nang ikot.
0: Sa mga wa pa nag mata diha, hoy, stoy, mata na, stoy. Labi na sa mga tricycle driver daw. Matod pa ni Yoyoy. Tinood bagigani ng mga driver daw, mga sweetie lover. Sweetie lover ha. May suking maganda. Katong ganahan mo, kuan dia sa atong message ha, atong numero 0981-1525-275. Pwede po mo dial o ganahan mo. Karon nga kamo mismo personal pinagi sa tawag ang motimbaya. Pero kung ganahan na po mong i-textra, pwede na po kayong i-text. Kaya kita na lang po yung mabasa. Onya, alas 7 pa ba? Tatama na rin mga katropa. Bag dungag na mo diya. Katong mga dalira pang gutomon. Pag dungig na mo mga katropa, kayroon nga dalira po kayong makapamahaw. Kaya ang dugay mo matay, dugay maglungag, dugay po na akong pamahaw. Pero kay susi naman karong panahon na mga katropa, kay pwede naman mo order pinaagi sa online. Mag-order og lechon, order og jambi, order og MACD. Sa pana nga mga kuan diya, mga food, kuan mga katropa, nga mo birada sa kuan, asa kay murag na ay ni calling center dere. Ato ning tagapagtagad be. Hello, my morning! Murag wala man eh, adara. Hello? Hello?
2: Good morning!
0: Adara, pita na ko na, kung ano, pita na ko na bungol, oy.
2: Pwede.
0: Oy, hello, kinsa man eh, palihog, my morning!
2: Wilma from Pisan, Philippines!
0: Ah, si contestant number 99? nitotot man. Ano man ito nitotot man? Nawa na, naputol. Na siguro to ay kuan, na-unload guro to. sa science nga napawag man. Miske na na itong sungwa, contestant number 99. yan, ibalik. Mike, inibalik. Hello, my morning. Sa pagkausap pa.
2: My morning, katropa.
0: Kumusta man diha? Mata na ng mga sigbin diha?
2: Mata na. Lami pang doklon.
0: Lami pang?
2: Lami pang doklon.
0: Agdoy. Ko na, ibaw-baw na slinong ag.
2: Mag-bet na ko.
0: Sige, berahe, tsatsahe.
2: Shout-out ni Ay sa akong mga silingan nga naminaw sa Ron. Sabalo ko nga naminaw mo. Sila nung noni to ulin, dito sa Poktres. O si Ati Nani. O ang Avila. Huwag ang taga-Lungher di ay. Hello, Ate Aleng. O, si Kuan, si Maricel Sobio, kabalo ka ng Minaw ka karon madam. Guap, hello, guapa. Kabalo ko ng Minaw ka, guapo ro ko, no, karon.
0: Tawag pa daw siya.
2: Kita ro taon niya kay mag-meeting sa Dayong. Mayang buntas sa tanan na lang na Minaw sa barangay Pisaan. Labi na lang sa among kapital, si Romel Enggeto. Mayang buntag ka.
0: Murag mo naga ni kagawad ba?
3: Ayaw!
2: Sa tanan na lang, labi na sa akong naging usarang babae, makorpos na diha sa pikas kayang. Mayang buntag diha sa mga day. Hello, guwapa diha. O sa tanan na lang na Minaw, sa tanan lang kaoban ni mo diha, katropa, Ale. Good morning! Happy Sunday sa tanan.
0: Ah, Maura!
2: Bye!
0: Maura, Maura!
2: Yes, Maura to. Bye-bye!
0: Okay, salamat kayo, katropa. Ang kinsa to?
3: Ayaw!
0: Ano na pa? Napaw naman, biske mo nagkalimot man tawag kinsa to. Sige, si contestant number 99. Ayaw! Oh, katong mga gipang pukaw niya diya, pang mata na itaon mo.
3: Ayaw!
0: Para aligri ang buhay-buhay. La, sa mga taga Bayugan pod nga nakapaminaw sa ato ang na may ni kuna pod ni dial pod. Hello, my morning. Oh, nawala man. Oh, binakog na ay ni balik, wa man di. naputolize. Sa mga kapurukan o kabarangayan nga maabot sa lanaw sa Tansibian niya kamuntagon, maayong morning ninyo. Maayong pag-sikay-sikay. Katong mga wapanagmata niya, mata na yung taon. Mata na, bango na tangtangan, emta na kay mundag na. Katong-atong mga naasasakyanan, naasa ilang mga panimalay, naasa ilahang kining gitawag bitawag nga bakasyonanan. Siyempre, namagin ay mga radyo diha. Kanang mga radyo, ipatingo guys. Para kanang mga ilaga diha o mga kuhan diha sa inyohang payak. Magpuyo na kay Maminaw mas radyo po. katong mga walay radyo sa kwadra online naman. Download na mo sa XFM application. Pwede na kayo mo na ano mga katropa basta naalay data. Anywhere in the world. Madungog ang Sibya sa mga XFM station sa Pilipinas. Pili na rin mo diyan mga katropa kung doon na mo ay XFM application. Okay, nindot po na mga katropa. Mura nang i-bluetooth sa speaker. Wala na, sulbad na, mura pong radyo. Pero mula ginanagi kay data. Ang diri lang sa radyo po, kay kung man siya, limitado man ang signal. Kung asa na napita taman ang signal, mo nang dito na pong ka makapaminaw. Pero kung dito ka sa XFM application, bisag asa ka sa kalibutan, madungog ni mo ang Sibya. Kung taga San Frans ka, so maminaw ka sa XFM Agusan. Kung dito ka napit sa may Davao, sa Cebu, Manila, so dito katong mga XFM po dito napita mga katropa ang imo pong paminawan. Labi na tong mga naasa kwan na kining mga nanarbaho. Nanarbaho sa kwan Manila E. Katong mga nanarbaho sa Manila B. Hindi po. Ayan, dari sa tong programa matag Domingo mga katropa. Ang pamukaw sa kabuntagon. Lahi man siya ang programa na po. kay katong Miyagi. Kwanto? Exciting sa Domingo. Karon poka-poka na po, gikan sa alas 5 paingon sa alas 7. Matag Domingo ni mga katropa. Onya, siyempre, ang inyong makauban, ako.
3: Ayaw!
0: katong mga wa pa naka-ila diha. Ila-ila lang ta.
3: Ayaw!
0: mga pagpangumusta po sa mga kuhaan karon, mga magtiayon nga nag-iaway.
3: Ayaw!
0: Buntag pa sayo ba nagkuan na kanang siningkahay na?
3: Ayaw!
0: nabay nga na ang kuan mga katropa magtiayon nga buntag pa sayo siningaak na.
3: Ayaw!
0: kay nomdom ko sa musilinga sa una dito sa kuan bukid mga katropa.
3: Ayaw!
0: Labi na o kanang Domingo. Bastilan. Buntag pas Domingo mga katropa gipang labay na ang mga kuan. Mga orasyon.
3: Ayaw!
0: mga pangalan sa ilang angkol o gantig, ipang labay na.
3: Ayaw!
0: Mapil pa yung tao ng mga bata, mga katropa. Muna, ang mga kuhan po, mga bata, matakdan po, kusog po kayong mamalikas.
3: Ayaw!
0: Mabito na nag-sukad yun. Mga katropa, ang kining sumbanan sa mga kuan yun, inahan o gamahan. Mabitaw na nga kung naay bisyo ang inahan o gamahan, ang anak po, ana po'y bisyo. Namang gini bisyo ng mga anak aning mga relyoso. Okay, di man gini mo makuha ng mga anak tanan. Namang gini mo, kuha na na. Mulikoy ba? O sa bilyaran pa?
3: Ayaw!
0: bisan ang, kuha na na, ang amahan, pastor. Onya ang inahan, pastora. Maestra. Onya, relyoso kayo mga katropa. Pero ang nai pipila po sa mga anak nga kanang suhi yun.
3: Ayaw!
0: Kusog kayong mo bisyo. Muna, naunsa na lang tong kuan yon mga ginikanan nga bisyoso.
3: Ayaw!
0: nga suguon ang anak o palit og siga.
3: Ayaw!
0: Nak, magpalit sa itong siga, nak. Dagkote daan.
3: Ayaw!
0: diba? Wana. Tilaw-tilaw ng bata. Bata pa, pagkadako na, wana.
3: Ayaw!
0: inatbangay na siya sa ilang amahan.
3: Ayaw!
0: Labi na og na itrabahoon na sa kuan, uma or sa unsang kuan ninyong itrabahoan. Maatbang na sila ito, isig pabuhot na.
3: Ayaw!
0: sahay, maanap pang amahan nga. Nak, nakay, kuan ni anak?
3: Ayaw!
0: Mupay pangayuan. Niya, usahay po ng anak pa. Paya, tagaytang kuha niya pa, be.
3: Ayaw!
0: Yan na, mga katropa. Tinood mo na. Kininga to, adili mo niya pang maritis.
3: Na. Ayaw!
0: Okay. Di ba ta maritis?
3: Ayaw!
0: Si kuha niya doon, si katong ni nitawag na to ganyan. Murag kato, murag maritis siguro to.
3: Ayaw!
0: Daghan ba yung mga kailan yung mga maritis po?
3: Ayaw!
0: Okay, magsugat na sila. Tanawa, tayo niya ganiha o nga kuhan ko no. Stoy, kisa to yung gingon nga, mag-abot na daw sila niya sa meeting.
3: Ayaw!
0: magtirang mo na yan. Toho ba na ka ng meeting o mingaw? Peaceful ba na ng meeting na yung sabak ba na kayo?
3: Ayaw!
0: Okay, yahira na og tirag. Samtang nag-istorya ang presidente, ang mga natambong meeting, so istorya po nag-ila.
3: Ayaw!
0: Balik na mga katropa, human sa mga importanteng pahinom-nom. Standby!
4: X-F-M X-F-M
5: Oy, RJ. RJ.
6: Kapitan Ludi.
5: Tanawa guna mga hulmigas, oh. Tanawa.
6: Ha?
5: tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho, way lakwat siya.
6: But, manoy.
5: Nga naman.
6: Katakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ako.
7: Mga katrupa, exciting!
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Strong Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi, ikaw gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahintibay ako. So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sipunon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mo ulit na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
9: Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sa kuaning nga kape kay aduna kinigro tatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhon akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Call the doctor.
2: Pipili sa mga butika. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: ay gana, pamina mo kayo. Nindot ganing tiyog, ako na. Bakti gani, yoyo na.
1: Dabi di, oy. Mga igala, ayaw mo kasuha ni Max, eh, buto-buto na. Ako ito, huwain ninyo kay Mistiso ko. Gana siya.

0: pre, unsa mo na ang lagi diras mga hapon? Patakka ka man ya.
1: Aga, ang mga litra, kasi mong tulog lang kunin mo.
0: Unsa na, duwa pang ni hapon to panahon na.
1: O panahon pa to sa imong uyuan si Limahong.
0: Ay, panahon pa to sa piso pa ka.
1: Ah, may pa to, Osborne. Rekinun na to.
0: Rekinun na to, ang madali ah.
1: O sige, ang malagli.
0: O sige,
1: okay.

ginawa ko'y tumalun at tumakbo hanggang nagarating si Meritiro. Buti hindi ako inabot. Pagbibili ko na lang itong bahay na ito, ay nagkakatakot eh.

0: yung probinsya.
1: Katong na yung mga multo diha, eh, baligya na na. Ay, Noembe, minutos na mga katropa, milabay sa alas 6. Dira sa itong pagpamukaw sa adlaw nga Domingo. Alam, katong mga nakamata diha, pagpasalamat na mo.
2: At yan ako ay...
1: Kaya nakamata pa ang ubaning taon, wa na yun. Mana nga katong mga wa pa po nakamata diha. Alam, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, bangun na, tangtangan na, ipta na, kaya buntag na. Hoy! Hoy! Hoy! Oh, ikaw. Pitok-pitok kang mata eh. kini, orasa mga katropa. Hatod kini kaninyo sa... On sa man niya nindot karon nga buntag. Siyempre, mga kapi. Kung kapi, maisgutan mga katropa. Dito

0: og adunay mangustin. Amo ni mga katropang nakanindot sa maong kape kay samtang nagkape ka na mga katropa, nakapanambal pa ka. Gama na sa Yes to Health Incorporated. Og mapalit na mga katropa sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. At imani ang pangalan, Santhon Plus Coffee Mix. Paborito ni katropang Rigor. Ana ra. Kaya aron nga makakuan, makakinimitaw mga pika mga katropa sa Kabuntagon. Pero guwagig kay makakuan. Kana giyong asingan ni kanang wala ba'y madaw-daw ba? Kuan na lang kaning mailo-mailo na lang sa ka, mailo-mailo kung wagay madaw-daw. Mailo. Mailo-ia. Ana lang birana da, mailo, mailo-ia. Mamunay ba dali po mga katropa kay para po nga kuan. Para pod ma makaotot-otot pod ka ba? Ayan! Yan na raman na ibigay niya.
1: At ngayon ang aking bunggal.
0: Parang nindot ang buhay. Nindot ang buhay. Makaotot. Kaya o gadi makaotot mga katropa. Kuhan mo ko na kining kwarta sa kon. Adili, kon. Dok, yo, dok. Lahat mo tong kon kay kondok man to. caller? Hello, my morning!
2: Good morning, katropa Ali.
0: Oh, kinsa ni palihog?
2: LV.
0: LV. Katropang LV, my morning. Ang sumay ato. Sige, mamukaw ka. Sige, pokawa, birahe. Katora? Wa balingin mo apilay mong amigo.
3: Tumaluna.
0: Katong taga Lapinigan.
3: Ayya.
0: Tasi lang balay.
3: Ayya.
0: Oh, ato rasiyang kuan ma uibis mo siguro to. Ni uli silang balay.
3: Ayoy.
2: Salamat, maingintay.
0: Okay, salamat kayo katropang. Oh, sige lang. Bahala na. Bahalag hinay. Basta di kayo hinay. Okay, salamat kayo. Si katropang LV Rolona. Sa may asa ka ito napita ila? Mawala gito sa Bayugan 2 manata to. Sa mga nag-monitor diya karon sa tong programa mga katropa, may morning diya kaninyong tanan. Og sa mga nagkuan karon, naghahikay. Samukan ka katropa. Ako na no moy samukan. Ano ano man na samukan naman kuan ni kisa ni si kuan ni. Nagkatawa usab ni. Kay dili daw siya dili daw siya Marites. Unya kana dai magka istorya mo sa imo ang kumare. Magsugat mo magchika ba imo ana. Ya na mari mo ni Elites mo nang Marites. Sempre dili magka ang imo pang dili man Marites. Pero kay nagkaan man ka, naghaton man ka sa latest, Marie. Mo ni latest Marie. Mana, Marites na. Kay, kuan ba, nakibalita ba? Na, sugat nito. Uy, kumusta naman tuon ka, Marie? Mana, gikan lagi ko sa, kuan, gikan kong talakugon, Marie. Kay ni, kuan ko, ni bisita ko rin to ni kuan samtang na apa wa ba na kuan di ay nyo sa may mga kuan dito mga mari ayaw na patindaghana kay kape mari ay libre ra wa man ayaw mo ba yan mga kuan sa mga kuan mga katropa na mato tayo ito kay mga pita ayaw maki-asusor ba mga kuan mamainip ayaw. Ya, pagbalik mo na nito. Uy, stay, di sa gigikan. Dito ko sa kwan lagi, ha. Loya na kay busog na mday. Loya kong busog, loya gihapon og kwan. Loya gihapon og gutom, puro gin loya. Lahi man ang Marites kay pataka og tabi. Lahi po to dito mao. Dili na mao ang akong pasabot nga Marites. Kanang maglahi og tabi. Munay mga chismosa libakira. Dili. Dili na Marites kay kuan man manautay man. Kato mga Marites, dili to mga manautay maghatod tog mga nindot nga balita. Nasayam silingan. Huy, Mari! Suman, nakalugsong ba ako, Mari? Unya, sumay balita dito sa, kuhan, sa lungsod. Na, mahal na kayong bugas! Audi ay? Asa man kani palit? Dito. Sige, mo palit po ko dito kay, kuhan po, dito sa Kusoki. mga Marites. Pero katong mga pataka nagtabi, dili to Marites. Motoy mga libakira. Himantayon. Tabian pang number one YC. mana sila ang mga kuhan. Dili na sila mga Marites. Mga libakira na. Ay umasinso sa kandilang pinipon ko. Kaya kuan man na sila kini mga Marites kun sila yung mga miyembro sa kuan social media. Taga kuan ba taga hatag og mga balita. Pero kaning mga kuan kining mga tismosa mo na dili na sila kuan dili na sila unsay tawag ani Marites. Ang tawag ana sa ila kung ma kuan mga katropa ang tawag ana sa ila dili na siya Marites. Pero kay kuan maligiron kay nadahig na tanan basta gani tismosa kay himo na pug Marites. Ayaw kay lahi na sila ang Marites, lahi na ang katong mga chismosa mo na sila'y mga

0: 27 minutos mga katropa, ang nilabay sa alas 6. Niara nga po, si katropa ang al, maging kauban ka ninyo dito sa toang pamukaw sa Kabuntagon sa adlaong Domingo. Katong mga namahaw na, maayong pagpamahaw. Katong mga naghikay para sa panimbahon, maayong paghikay. Siyempre, sa mga nagbiyahe, amping-amping sa pagbiyahe mga katropa, labi na sa itong mga driver, ampingin tao ng mga pasahiro, kay monay aron makaabot nga safety. O niya, sa mga pasahiro diha, sa sinsilyo lang yon sa buntaga. Pwede na mo hatag o tibook pero dili na kuwaon ang sukli. Ano na, imo na lang na dong.
1: Oh no.
0: Imo na lang kabuutan kay ni kuan oi manang oi.
1: Ay.
0: buutan gina.
1: Ay.
0: Basta kay ingon sila basta kay lalaki kuno buutan.
1: Ay.
0: Okay, kung nga babae dili kuno na buutan.
1: Ay.
0: Okay, wa man kuno ibuto kuno.
1: Ay.
0: Amin ako kanang buto sa kuan na mananap. Mananap ka. Mananap lagi. Saan kayo nang mananap? Kana manang kuano bitin. Mamanay mananap nga mo kuan. Motohik. Motohik sa kuan sa silingan. Mon na. Ito mga katropa, balik na ta. Human sa mga importanteng painom-dom. Stand by!
2: X FM.
3: Ikaw yung bata ka, tapulan jud gayo ka.
4: So ay
3: layas dere kung di ka masugo.
4: Asa?
3: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagag lola ha.
4: Okay friend, bye bye.
5: Mga katrupa, exciting!
6: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
7: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na dugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-istate ako sa kasimana mo, take one, ha. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yestoil na pandin dako kay katabang sa kuha.
6: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
8: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
8: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Vision X Plus, user, atong paminawon.
10: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Sa usahay mo, blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John, saka taxi driver.
11: Gikag buntag,
2: abtan paggabi,
11: tion jug kagkapoy sa pagpamasayro.
2: Gikag init,
11: usahay maulanan pa ka,
2: kaya na kong tanan para sa akong pamilya.
11: Pero may na lang
2: kay Nai Premium D3.
11: Sukad nakainom ko ani.
2: Kabalo mo, condition gi akong lawas gadaadlaw.
11: Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag.
2: Dungod kay naka Premium D3.
11: Busa ka mo diha pag inom mo
2: Premium D3
11: para di mo magkasakit.
2: O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
6: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
8: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
12: Turbo. Oh, yes.
8: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
6: 7 Plus Herbal Soap.
13: Yan is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
6: Senthon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
14: Senthon Gold Coffee Mix.
15: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulay. Akong pamanit itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Senthon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Send on this coffee mix.
4: Sirisita, basay. Mag-iti na karong July 7.
5: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta? Kung sa may ginabati na mo sa una?
4: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
5: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa tablas kape.
4: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
5: Kape lang din ka mo inom kape sa sagadlaw.
4: Na, katulo. Na, kaduha.
5: Sukat pag inom ni Manning sa tablas kape mix. Sa may ginabati na
4: mo. Na, naulian. Naulian ba ya, sir?
5: Katong half dose yung
4: mo. Oo, naulian.
5: So, kinig, palit gani mo.
4: Gipalit na.
5: Obay, upat ka box. Tulo ka box ng Santo Tas Coffee Mix o usa ka box ng Premium D3 mga Lodi ha. Ang gipalit ni Nanay.
4: Niarang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan, oy. Bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Kayon ko, no? Kaya ako nakayon mong ko.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ang sabi pabuthan.
1: Kung bagmangkana, di atong pabuthan kay Romuhius.
0: Romuhius, pero mo man nagibutan ang kudintador.
1: O sa amo sa Bohol, di na may tahon gani na.
2: Hoy, unsa man ang imong ihong tauran?
1: Tauran o kantina kay TV mangkana. Unsa man, color, black and white.
2: Dili television, TV ba ka ng sakit sa baga?
1: At ang tangan,
2: unsa itong tangon,
1: baga.
2: Hoy pre, Edge, imong tiwasan. Luoy sa dana, oy.
1: Di naman na magsilbi, pre, di tiwasan.

0: song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: Ala, katong mga nagkapi diha, kapi padayon. At ang mga katropa na itong mga mag-uuma dahil sa kabukiran, maayo morning diha kaninyo, higop-higop na siguro nung tinoghong ning uban. Og ang kuanpon, ang mo lungsungay sa lungsod, mo lungsungay sa siyudad, labi na diha sa may bayugan na siri mga katropa kay Tabo-Tabo, Domingo. Daghay mga lagot mon, mga prutas o mga utanon nga gipang dala sa mga mag-uuma produktos kamahan mga katropa aron makatilaw po ning naas ubos. Okay, kung walay magtisok mga katropa, wagyoy makaon ning diridapita sa ubos in taon. Amo na nga importante gyud ang ato ang mga katropang mag-uuma. Kaya mauni sila ang nagapakaon sa mga agusanon. Manay aton ni silang pagapanggaon. Atong palakpakan ang mga mag-uuma. Sa mga naghitay po silang mga panimbahon kay manimba namin na lang makuha-kuhaan po gamay ang sungay. Mga inig uli, kuha na po, gubot na po tayo. Sa muka kaya ni si mama, ay, gikan bagay tag simba. Mga saba na ba tayo? Oh, ka-experyensya mo na mga katropa, gigang bagay simbahan yung silingan, pag-abot, pwede na sa bahay. Estoryahe! Oh, saan man yung istoryahe naman eh? Saan eh? Oh, natanawa, na nawakwak yun. Ang, oh, mabitaw ka ng mga libakira, mga himantayon, mawakwak. Libakira, himantayon, wakwak. Para dili ka mawakwak, kaya yun pag panglibak, karo di ka mawakwak. Daghan, naigo sa libakira, wakwak. Kung libakira ka, mapili ka kawakwak. Regards na ko kay Erika. Ah, si Erika. Wama si Erika diri. Tuam ni sa ila si Erika kay di mani taga-agusan. Taga-kwan mani, taga-Davao de Oro. Asa gani na kwan ang tagom? Murag Davao de Oro pa bang tagom? Basta dito ni Napita. Kaya mo lagi na ang mga Dabawinyo. Bitaw. Mga katropa, sa atong panaguman-uban, mapasalamaton kita diha kaninyo sa inyong walay puas nga pag-suportar, pagpaminaw sa XFM Agusan. Labi na diri sa ato ang mga programa sa kabuntagon, ang pamukaw sa Domingo. Mo sunod na mga katropa, taot-taot ang Bullseye sa Domingo. Og uban pa ang mga programa mga katropa ngayon ninyong paminawan. Og sa kaaponon ang sintado din hilang sa XFM Agusan. Salamat kayo mga katropa sa inyohang pakiguman. Sa ngalan na lang sa kinatibukang puwarsa sa XFM Network Philippines. Atong kaubanan sa kontrol si katropang Melanie Duran. Alan sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas. Kini na lang si katropang Vicente sa giapon magayon. Ambing tama katropa. Og salamat!

0: FM.
1: Usa kanlaw sa sulod sa prisuan ug dinhi. Karawan lawa. Kamong tanan. Arugan lawa. Naa mo mga bagong brief. Naa mo mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihan na mong brief. Di ba exciting?
2: Exciting!
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
3: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
4: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
3: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midako akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Crap Gold Buy?
3: Wala pa day kamasayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
4: Maudi na ang Crap Gold, bay?
3: Oh, bay.
4: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa ko, bay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
5: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
6: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na pag-

0: FM.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bacteria na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo Tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.

0: XFM Time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Mga katropa, excited!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
1: Oras mga katropa, alas 7:08 na sa sayong kabuntagon. Mga katropa, may buntag. Good morning! Okay, kinina usap ato nga programang Bullseye Sunday Edition. Kadi na inyong makauban usab ang duha ka mga anchor sa XFM. Katropang Ray Alburo Alinton
2: o katropang John J. Librias.
1: Okay mga katropa, kami inyong makauban sulod sa duha ka oras. Diin gikan alas 7 hantod sa alas 9 karong buntaga mga katropa. Katropa nga John J., kumusta ka ang atong mga listeners? And syempre, ang atong mga viewers sa ato ang live program
2: katropa. Good morning, good morning. Dahan ninyo ha. Happy Sunday sa tanan, mga katropa. Mayong pag-sikay-sikay sa mga pamahaon, ha? Karong buntaga. O niya, syempre, ang ato apod gabaga negosyante karon atong mga labi na kitabo karos bayugan na katropa. Rebisig kayo, nangadlaw na ron ato ang mga manindahay sa mga presko sa gulay. Ato makita, mga prutas sa mga katropa. Adias may siyudad sa bayugan.
1: Sabi, murag kaning bayugan katropa nga, Junji. Murag ka, wag yun nislay undang sa pag-displace mga produkto.
2: Kadaadlaw na diha, away, kuan diha, murabag halos, digi kay halos, kadaadlaw yun diha ang tabo. Kadaadlaw man diha ang display yun.
1: Kada hapon, no? Murag ka, maumani sa una. Pero karon kay doon na naman yun, pwisto alam kanila. No, murag mauni nga murag makita na to diha katropa nga Junji nga
2: sayo pa sana na sila oo samot na gid karon samot gid ron ga Domingo.
1: So nagpasabot ni siya katropa nga Junji nga produktibo ang ato ang mga mag-uuma, no? Kay katong Biyernes katropa nga Junji do na tay nahinabi usab nga taga regional direct regional staff, no, sa Department of Agriculture. Kadiin at daw nahinabi dito mismo sa kining gipahigayon nga kadiwa ng pangulo, Farmers Day.
2: Farmers.
1: Ganang subay usab sa selebrasyon sa kining Charter Day sa Dakbayan sa Bayugan katropa nga Junji. Diin matod pa nila, no? Taas-taas na o daghan na usab ang ilang serbisyo nga nahatag ngadto sa atong mga kaigsoonang mag-uma. Nagpasabot siya sa tropa nga Junji nga
2: productive
1: unya. Doon lagi support gikan sa region ang ato ang mga personahe, no, gikan sa regional office ka tropa nga Junji.
2: Siyempre, mauman ay isa sa mga advokasya karon sa atong mga LGO, no, sa ato gabaga barangay mo na isa nga ilahang gipaning kamutan nga matagaan ug masuportaran kining ato nga mga barangay farmers association, no. Mao na panahon nga dunay mga kalamidad diani dunay mga libre nga mga seedlings, no, ang ilang libre nga ihulip adto mga na damage nga kuan.
1: Kay sa ako lang nasairan katropang katropang Junji. Ang Department of Agriculture, dili lang kining seedlings or kining tawag ini, similya, no, ang ilahang ginapanghatag. Kay kagahapon katropa nga John Jay, kung makita nimo sa akong social media, grabe gyud na akong kaon sa tilapia dito sa barangay Katmonon.
2: Mayo kay nabusog ka.
1: Pertempo na busog kay noon na magoy okasyon dito katropa nga John Jay, kining birthday sa barangay ba?
2: Oy. Oh, unya kay ada ingana dito Katmonon.
1: Unya kay pag-adto nako katropa nga John Jay kay maka high blood man ang pagkaon.
2: Oy, mao?
1: Kana mang bawal ba nga maka high blood sumoto nga.
2: Ay, umoto sa dire na lang ka sa tilapia nga.
1: Tilapia na lang.
2: Gawilan pud bawal.
1: Kwanto, vegetable oil. Pagkalamig
2: kayo ng labi na lihat yun.
1: Vegetable oil to nga
2: lami kayo na
1: oil katropa nga dyan dyan.
2: Labi na rin timplada sa ganang mga kwan, asuka o ganang nusani, mga lamas, pagkalami. Di presko, manggod po kayo ang isda o ang kentilapya labi nag... Diha gid sa fish pangikan.
1: Basta kay anaka nakabigwit kog mga 15 ka buo.
2: Kada okay ra kayo na gay at least bang nagpahulay ka.
1: At least hapon. Hapon naman ta
2: kadto. Hapon day oh. Mas maayo. Okay, good morning mga katropa ha.
1: Okay, ako sang tan-aw ni diri katropa nga John J. Asa na ning live nato sa ato ang mga
2: kuan. No? Okay,
1: nalaman ni sila namin. Magluod ni sila.
2: Uy, ang ato nga mga mag-uuma, hindi nato ni kalimtan ni sila o pagpa-shout out ni sila, ha? Ato mag-uuma kay...
1: Ato sa ato ang mga... Alam ni.
2: Okay, nalaman ni sila namin. Magluod ni...
1: Ah, okay. Ah, murag doon ay mga viewers katropa nga Junji. Pero mo lagi ni, di ilagin ako makita katropa nga Junji ang kining kuan. Kining...
2: Unsaman.
1: Ilahang mga comment ba? Murag dito gid siguro niya. Diya sa imong cellphone katropa ka dyan, Jit.
2: Okay, maayong buntag. Gagang lina si Pataho. Ah, maayong pagpaminaw ni mo. Bulumi na gamay ako.
1: Kana.
2: Okay. Okay. Ang lang-lang ases po da. Kulientas da sa may buy na grasya talakugon. Good morning diha ninyong tanan, mga katropa. Good morning! O niya kang Arsenia Tutong. Maayong pagpaminaw, Arsenia Tutong. Ha? Good morning! Kumusta naman nga to ang mga kaigsuunan na to, ha? Mga higala na to. Nga kanunay, ugway puas nga nagpaminaw ka na to. Labi na diha kang Yuan Visitarian. Minaw sa katropang Yuan Visitarian.
1: Minaw siya.
2: Oo.
1: Dito ra ba ko gapaniudtohan usahay dito kumahaw.
2: O lagi blame kayo ng mga pagkaon diha dapita ila ni Kuan. Uy, katropang Yuan Visitarian, ha? Lami kayo na diha. Karon ting tabo ni aron kay palit man ros mga gulay.
1: Ah,
2: o namili aron kay para ugma ikuan.
1: Para ugma daghan kay na siya.
2: Daghan. Oo,
1: samot na ang palaw nga tinunuan.
2: Kana may pinang lami agyo kayo na nga palaw.
1: Alas G's pa katropa nga Junje. Basta naa lang gid kog bayog ang area. Alas G's pa naa na ko dito.
2: So,
1: gitaning palaw.
2: Sa to pa. Back to back ang listahan dito.
1: Hindi man po di huwag po dinoon to na utang na ito'y kaisa noon. Nga wa ta kabayad na yun kay kanang Y. Sincilios Madamba.
2: Yeah, good morning po day. Signaminaw karon si Coach Baldwin dito.
1: Oy!
2: Badi-badi ni Milber.
1: Asa nakalimot ko niya.
2: Mayong morning ninyo, naminaw, basig naminaw ni karon si Coach Baldwin na.
1: Basin nun niya, tungod ka tropa nga John Jay. Kaya nakita na ba na to niya itong Huibis.
2: Huibis, oo.
1: Dito siya ni Apil to sa doon ay presko niya ni Pahigayo. Naa siya dito ni Prisen.
2: Mabit itong... Mabit itong maingon itong ila, maingon itong isa sa mga kuan sa... media nga bawal mo mangutana o bahin at itong nahitabo sa atin niyo.
1: Okay, naaman
2: siya man. Masakitan. Naaman siya dito.
1: Okay, katropa nga John J. Basino niya.
2: Okay.
1: Mayroon siya nga atong gilibak. Anyway, mga katropa, once again, good morning, no? Itong oras, alas 8. Alas 8 na ba yun? Alas 7:16 na sa atong orasan. Kining mga oras sa mga katropa. Ang atong programa, gipaluyuhan usab kini sa atong mga produkto gikan sa Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix, so gingon man ang atuang pampaganas kama katropa nga Junji.
2: Kining Turbo Male Enhancer, mga katropa.
1: So, kana, basi
2: pero karon buntag sa inindot ang kape yun.
1: Ang kape, syempre.
2: Labi na kay na sinati na ito nga mga low pressure. Nakagawas naman tong Francisco nga Bagyo. Nakagawas na. Nanang po'y nagsunod. No?
1: Nanapod.
2: Nanapod. Musunuray. So, Moni, karon nga ito ang panahon. Nanawaragod.
1: Ay, bantong na ikilong-kilong mga itong adlaw.
2: Nakihamdo mga ugot ni Aging mga simana nga basta yung aning oras sa Lasiti na muhugawas na yun ang adlaw. Pero karon no, natiko-uko si Haring Adlaw sa ito pag itugnaw ni.
1: Ay, bantog di ay.
2: Kaya na ay laing na ay kuan na ay bagyo nga musuluray na pud siguro sa tuwa.
1: Bati ko katropa nga John Jay. Kini si Dindin na Didin Pataho.
2: Hoy!
1: Nagkuan ni Ron? Na, nagloko pa ni Ron?
2: Ay, okay. Loko pa ni kay. Bugnaw ba kayong panahon?
1: Na man siya di ring. Good morning mga katropa. Shout out sa taga Kantagan.
2: Kantagan. Oy.
1: Minaw permis sa XFM.
2: Ay, grabe. Ay, nindutan ng taga Kantagan mga katropa.
1: Akong pangutana ni katropa.
2: Yara ni sa Durian. Sityo Durian. Diri sa Lukak.
1: Ah, sa Kuplis
2: Lukak. Oo, oh, Lukak. Oh.
1: Okay. Nga kung nasairan katropa nga John J. Dasagan, Pitanagan. Ano naman. Pero kining Kantagan, karampaw kadungog ani
2: ka. Oo, Kantagan on ya Lukak. Muna sila umana. Sakop na sila sa kining Lukak. Kantagan o sa kaning sityo Durian, mauna na sila ng mga...
1: So, diri ni sa may Lukak.
2: Lukak, o barangay Lukak.
1: Na ni dito sa may Patinay.
2: O, kang kuani, kang under ni Kapitan Plaza.
1: Ah, iya nga din.
2: Iya ha ni.
1: Okay, okay. So, muna siya mga katropa, ha? Kining kabugnaw sa itong panahon, karon lamigid ni siya pa init-initan.
2: Siyempre, no?
1: Atong mga kape, kaya katong kape katropa ka dyan, Jay. Dili lang isa.
2: Oo, daghan eh. Na ay Santon Plus Coffee Mix. Kining Santon Plus Coffee Mix, mauni ang... Kung doon na kayo mga prostate, ito katropa nga rin. Kaya inaamang ko yung mga kalalakinhan nga kanabang hunahuna na lay gadaghan.
1: Ayay.
2: O niya, di mapagawas tong mga hugaw-slawas. So maghubag, no, maglisod og pangihi. O muna na ang resulta sa kanang gitawag og prostate atong maghubag ang prostate, no.
1: Morning,
2: morning kining Santon Plus Coffee Mix. Okay, morning okay, sa mo hinay-hinay og pahilis.
1: Kaya ako katropa nga Junji, ang ako mumpong paborito kini mo yung Santon Gold Coffee Mix.
2: O kana magid kay kini ato kita mga bata-bata pa. Kini magilid sa gold. Santon Gold Coffee Mix. Kay mo, pahamis man eh.
1: Ayaw. Oh. O man itong ipangandoy. No. Muhamis punta kay siyempre. Is mga ulita o. Nangandoy yun na nga muhamis.
2: Oh.
1: Kato mga minyo, katropa nga John J. Okay na lang to.
2: Ayaw. Magan eh. Mayroon ito nang... Nagkatawa ko to naging adlaw kay na magisigig tutok sa ako ah.
1: Mm-hmm.
2: O oh, tanaw ko sa akong cellphone kay ang akong cellphone muklaro man ang naong ano kung gihamisan siguro ni sa akong naong kay Santon Gold man ang gamit.
1: Kuya Wan.
2: O oh, pag dool na naingon nga sir, di ba ikaw tong nangutang upoto?
1: Nagutang
2: na ito. Nagtuo man kong gihamisan sa naong kay nakagamit yung Santon Gold. Kaya mo hayag mo ito ang panagawin. Naningil day kaya nakautang ang puto.
1: Pastil lang. Kerting di malasa. May pagwa na lang ni Gawas.
2: Mga gani.
1: Anyway mga katropa, itong oras sa La City, 20 nas kabuntagon. Mubreko na tas makadiyot alang lang sa kining importante nga painomdom. Mga katropa, ay mughawa kay doon natin mga importante o interesadong hisgotanan sa atong pagbalik.
0: Bullseye!
3: Bullseye! XFM.
4: Kapitan Lodi.
5: Oh, sa manurak.
4: Tinood ba nga matog ang ista?
5: Nah, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wajug ko gakitag isda nga magbitbit og unlan.
4: Exciting!
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Ako si Warren sa Lukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong pamilya. paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pirming gasakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert Dennis, sir. Tagamatanaw.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
13: Para sa dynamis?
12: Para sa turnyo ni Mrs.
13: Tour?
12: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
13: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
12: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
13: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
10: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanami gin.
15: Santon Plus Herbal Soap.

0: the Pain.
1: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun, Sis the Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Nahirajin kayo ang Sis the Pain.
0: Sis the Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
2: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Nung nagbuwan akong mata, nagbuwan ko Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pura ko ganang malipong, sakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala itong kahanap niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa itong produkto nga maka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito ma

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Mga katropa, itong oras, alas 7:28 na sa Kabuntagon. Good morning! Okay, welcome back sa itong programang Bullseye Sunday Edition. Din, nini mga oras sa mga katropa, atong hisgutan, kining mga hisgutan, mga panghitabo, no, sa ato ang probinsya, din katong miaging simana katropa nga Junji. No? Doon ay usa ka lalaki nga nag-viral katropa nga Junji, gumikan kay matod pa. Giduol kinis mga enforcer diha sa Dakbayans Bayugan. Kung makita ninyo social media mga katropa, no, ang nahitabo nini, doon ay mga enforcer katropa nga Junji nga ginganlan og pitbull.
1: Ayaw!
2: Pitbull. Basi po nung mo nag-pitbull siguro po. Pero, usap man po iyahang gikahulugan atong pitbull. Pero sir, po yung nasayod siguro unsay meaning.
0: Ambot lang po unsay iyahang meaning ato.
2: Okay, sa ako, ang nasayaran ako sa ako, ang pitbull, iro man na.
0: Oh, ambot si Kagawad Ford Candilasa. Oh. Mga Junji, unsay iyahang pasabutan
2: ng pitbull. Oh, kanang pitbull. Di man po na ingon nga pikabull.
0: Oh, lahi.
2: Oh, nagdadalaman na po. Oh, nagdadalaman na po doon. Ang kining pitbull magdadala o kanang pikabull nga resibo may dalahon yun dara.
0: Murag nagdadamang kuntog resibo.
2: Oh, base.
0: Ticket katropa nga Junji.
2: Ay, ma. Anong gitawag man po niya o pitbull?
0: Ambot kuntog.
2: Wa man to nagkaon o display niya nga mga katong mga kuhan.
0: Quick.
2: Sa kimining anan niya, basing makahatag ni og kahulugan si Limin Ford, si Kagawad.
0: Ambot ka ni Limin Ford, katropa nga Junji.
2: Busy na ba po nagpikabol eh? Busy na ba nagpikabol po?
0: Pero wa ni siya nagkabisi karon katropa nga Junji, pikulbol. Kay dito man lagi ni, nagsige man nagpag-greet og happy birthday.
2: Ay, mao!
0: Sige man lang siya gana dito nga. I-greet sa si... Limin Ford.
2: Oy,
0: happy birthday.
2: Happy birthday. Ay, birthday din niya.
0: Ay,
2: birthday.
0: Katropa nga Junji. Kasayod nga. Mauna na ito ang iyahang gigreat
2: niya. Oy, maod. Ay.
0: Uyaw po ni siya diskarte katropa nga Junji. Natinga po ko ani niya katropa nga Junji. Kay katong paglubong ni Rene Baterbun. Mga VIP na itong pasunlon dito.
2: Niya.
0: VIP, pamilya. Dito sa katong...
2: katong desto nga yun.
0: Katong dito sa katong. Tinga ako katropa nga Junji unsa iyahang gibuhat nga diskarte. Niapil siya dayong sa ice.
2: Ay, maon niya.
0: Kaya doon naman ko yung mga aircon dito. Portable aircon ba? Ka, butangan siya butangan, o tubig.
2: Okay, para
0: butangan po siya ice.
2: Para bugnaw ba?
0: Para bugnaw iyahang kuhan. Kami mga media katropa nga Junji, wa may kasulod kay doon na may para sa media.
2: Dito na mas ibabaw.
0: Bastilan pagsood na ako dito katropa nga Junji.
2: Tuwasan, tusto nga.
0: Dito may sa, dito may skilid, ginamig lugar. Kaya ang mga media, di lagi dito po'y disto nga. Kaya ako katropa nga Junji, pag-abot sa mga taga-Ateneo, gikan siguro to sa Manila nga Ateneo katropa nga Junji, kaya ito naman mga dagko naman to lang ako. Murag Dabaw ba to? Kung ako nasayop, Dabaw to, Manila. Pastilan, pag humans linya katropa nga Junji, tuwa na dito sa Kagawad, Kandilas.
2: Ay, mahal. Ay,
0: ugdayong sa ice.
2: Ice. Aha, kadiskarte po.
0: Nakuhaan ka ito na akong video na ako, na ako ibidin sa katropa nga Junji.
2: Ay, mahal. O, maayo yun. Ito, ipos. Ipos na to sa ito ang page.
0: Maayo yun niya mo, diskarte
2: po. Ay, mahal lagi.
0: Okay. Gamay-gamay lang na yun. Pero, musok-sok. Pag abot dito kang Rubin, katropa nga Junji.
2: Dito na.
0: Abi na kung kang Rubin siya magpag-greet. Dito man kang Bibi Gandang Hari.
2: Ay, dito de nagpangkuhan.
0: Dito siya grabe niyang dikit-dikit dito kang Bibi Gandang Hari. Nagtuo ko katropa nga Junji.
2: Basig idol niya to.
0: Idol niya si Bibi Gandang Hari. Si Bibi Gandang Hari. So diyang si Rustum pa siya. Pero... matod palagi katropa nga Junji ni Bibi Gandang Hari nga ni panaw na si Rustum. Kay karon si Bibi Gandang Hari na ang idol ni Kagawad
2: Limin Ford.
0: Ngano bitaw ni Bio og ni Comment.
2: Payaw ni.
0: Kumusta ka di atong mga kuwan di katropa nga Junji atong mga viewers? Di ba sinpog idol po nila si Bibi Gandang Hari?
2: Kasi po nung idol ito o nila. Bay-ubay na raba ni Ade ito o do?
0: Sige.
2: Si Tristan Yath Gulay, ha? Mayong matod pa ni Tristan Yath Gulay. Good morning, boys. Uy! Mm-hmm. Kao ba na sa good morning, bro?
0: Na po yan. Oo.
2: Kang Marjon Pirol, good morning, Dol. Pa-shout out sa family Mera Fuentes. Oy, naaday siya karon sa Mount Ararat. Ah, karon na minaw ni mo, Dol. Wala na pansin. Salamat. Ah, ayaw kawala ka.
0: Ay, kabalik.
2: Napansin na namo. Oy, mga Mera Fuentes, ha? Mayong pagpaminaw diha sa Mount Ararat. Uy, mga
0: speaking of Mount Ararat, katropa nga dyan si murag na kay na-mention diha kaniya to.
2: Last Mount Ararat, sila ni Mercader, mayong morning. Niya sila ni Orandain.
0: Dagana sila diha.
2: Sila ni... Ang ako mga nakakuan o dula diha sa una si...
0: Nakadula raka ha.
2: Ayan! Si...
0: Castro, Roldan, Yuldan.
2: Oh, sila Yuldan dai tuod. Oh, sila Yuldan dai tuod diha no. Ah. Unya mga kuan po diha kini bang kuro, no?
0: Kuro,
2: mga kuro.
0: Siyempre, mga kuro, mga ilado gyud na diha.
2: Niya sila ni Mercader.
0: Basta gyud na sila.
2: Oh, mga Mercader. Mm. Oh, daghan da oi sila. Basta kay daghan tag mga kaila diha tubo, mga tubo.
0: Mm-hmm.
2: Na diha no mga tubo ha, mayong babinaw mga pagipo.
0: Pagipo. Nagyapo na diha.
2: Basta kay daghan kitang kaila gyud diha kani adto amot la karon mga minyo naman hinuon.
0: Ano nga minyo na gyud noon.
2: Okay, dugay kita diha ang sige og kuan laglag sa una diha.
0: Kadi si Niboy Pataho, good morning Sir Ray og Sir John. Og sa tanan nga naminaw, labi na kang Carmen Pataho nga sayo kay nagpalagubo.
2: Oy!
0: Sa radyo kay Carmen Sige Pataho. Paminaw kada adlaw sa mga programa sa XFM San Franz. Grabe si... din mga Pataho katropa nga Junji, no?
2: Ay, piti daghana ni na makalilisang ni mga Pataho. O budagan kag board member ani? Wala, daog.
0: Pataho pa lang daan.
2: Ito na. Hindi na si Pataho, Didin Pataho, na si Winston Pataho.
0: Oh, Nibul Pataho.
2: Grabing naghahanan eh. Pulos ni mga Pataho, no?
0: Grabe yung mga Pataho.
2: Ubay-ubay ni sila.
0: Pero tagaasa ni sila katropa nga, Junji.
2: Ambot o naabay clan nila, ani? Kuan ka ng... Naakay, naman po eh, murag, diri naman siguro na halos, pero naalay na nanarbaho. Kaya naman ko'y Pataho po nga na sa Habunga. Nga nagtra na ko ano niya na apoy dito ipil
0: daghan day ni
2: daghan ni sila
0: anyway sa tanang mga Pataho family no sa man mo karon nagapaminaw may buntag ninyo mga katropa
2: may buntag ha mga katropa niya okay. Kang Dilos Rias Lipod
0: sige
2: good morning Siri ha sa Santa Irini Prosperidad niya kang Day Chavez diha sa may Alegria San Francisco. Maayong pagpaminaw. O niya kang Tristan Yath Gulay, maayong pong pagpaminaw ninyong tanan. Di man kayo, daghan na kayo og comment, pero ang mabasa na ito, bang ako ang gamay ra?
0: Gamay ra atong mabasa, nga ano ka, ning...
2: Morning uban mang luod, kining uban ano yung mang luod.
0: Hili mo abot diri sa atong comment section. Okay, mga katropa, direta sa atong hisgutanan. Okay, pila na lang kung minuto mo, break naman po tani. Okay, doon ako'y nakuha nga dokumento katropa nga Junji kining ordinansa number 156 series of 2021 which is an ordinance prohibiting and penalizing any person natural or judicial judicial from causing obstruction of streets, sidewalks, avenues, alleys, bridges, park, and other similar public places in the city of Bayugan, Agusan del Sur, and providing penalties for violations thereof. Sumauni siya katropa nga Junji ang gibasihan sa ato ang city government of Bayugan. Nga doon na gin sila ay kining
2: ordinansa
0: nga nakalati diha sa ato ang dakbayan nga mo ay gipangusgan karon sa atong
2: city
0: DPLO.
2: Oh, so nagpasabot nga na ay city ordinance.
0: Na ay city ordinance. Oh, kay money. Kung inyong masairan mga katropa kaniadtong nakalabay si Vana, dunay usag ka vendor or kining ginatawag nato nga mga ambulant vendors.
2: Oh, okay. Mga sidewalk vendors na to.
0: Sidewalk vendors kana sila. No, dito may atubangan sa
2: City
0: public
2: Hall
0: institution diha sa kanang college diha sa Bayugan katropa.
2: Oh, diha sa may adsko.
0: Diha sa may adsko. So, gisitan ni sa to ang mga enforcer nga kadto laging ginganlan og pitbull. Grabe po siya makatawag og pangalan.
2: Makapahiubos po ng pitbull. Oy,
0: bisag
2: ang pitbull dako mangunda nga klase sa kanang iro.
0: Oh. Ya, makahiubos gyud
2: po katawag. Oh, kanang tawagong pitbull.
0: Pero kay kanang laging todo kuan na lang yun ba kanang pugong na lang yun sa kanang unsay tawag
2: kay ni pwede go tumaasan tako god og gustuhan pero galing kay gi himo lang ni ang pagbugo
0: kay nagtan-aw ko sa lalaki katropa nga Junji kay ni adto mini speakers station lang dito sa Butuan kay didto pud siya nagpagawas yung gibati kay matod pa doon na kuno siya detrit katropa nga
2: Junji
0: sukad atong hitabo so pagtan-aw na ko sa iya katropa nga Junji gamay gamay ni nga lalaki
2: gamay niya magpaisog-isog dai
0: isog kay siya unya ana siya did mo lagi to gamay kay siya unya ingalan niya og pitbull
2: so mabutang
0: duha ka enforcer
2: so pwede gyud siya mabutang adto nga ang isa pitbull hybrid ang isa pud askal
0: patay mao dai ayaw po ninyo ana atong mga enforcer kay kani sila grabe po ni silang sakripisyo in town nga gibang
2: imo dia dili lalimbaya ang ilahang papel katropa labi na sa kanang mga kanan sila kay nganuman kailago na halos tanan ng mga tao na to des Bayugan City taga Bayugan City kaila na siya murang sakit po na sa ilang unahon sa ilahang labinag ang badlungon imong kaila sakitan po na sila nga ato magyuning kaila niyo pero saon man gyud nga naa man gyud tas balaod na kita may implementing ato na lang po i-enforce unsay balaod unsay ordinance
0: so mao gyud na siya katropa nga Junji. Okay mga katropa padayon nato ning isgutanan human lamang sa pagbalik kay ni naman ta sa oras lagi ani. So, mubalik may taod-taod ha, ay mugawa kay ato ning padayon ning hisgutanan sa pitbull. Kaning hisgutanan sa ordinansa. No? So, mubalik rami, human lamang nining importante nga pahinomdom.
1: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M
4: X-F-M.
3: Kung maminaw ka sa X-F-M.
5: Par, pakuratin ako ni mong tropa nga parehas mo gusto nga lalaki.
6: Mga katropa, exciting!
7: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka buong muragdakog koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung minahinay na siya. Minahinay siya, nagkawala. Hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya kaya nawala, magod. Basta ka ako sa lagu kumutistin mo ninyo, alanga, nindot yun.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay

0: Krabby Kayoka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mi daw kayo ni sa lawas, makawala dog stress. Ako asyang gisulayan, nagdo ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na koy ginabatyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
6: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C, Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo og pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas gyud makatanggal og sakit. Dili pareha sa ubang brand. Kailangan pa ka mahinom og kaduha or katulo.
3: Sister Paige. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Zenthone Plus Gold. Hi, ako si Razor of Vasquez. Isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Gumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Maunang iyang gimaintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa atong mga kaigsunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Sky.
1: Oras mga katropa, alas 7:48 na sa sayong kabuntagon. Good morning. Anyway mga katropa, unsa naman way tingog? Ngano man ning manitingog? Unsa man ni? Ha? Kadjut lang mga katropa kay nawa ang tingog sa kung kauban. Oh, paminawa daw dito, wala may braga nag-technical error taga may mga katropa. Oh, kana na na. Okay. Sige. Balik ta plaster mga katropa kay okay na, ni balik na. Basig na dili ra to katropa nga Junji. Okay mga katropa na. Minaw diri si Jeffin Bayo Dabis. Oh, good
2: Bayo
1: morning,
2: Dabis.
1: Sir.
2: Good morning ha.
1: Oh, Dabis. Oh, tagaasa ka ni siya nga Bayo.
2: Bayo, okay na po yung Bayo sa Bithel.
1: Oh, ako daghan kay kung oh,
2: ako daghan
1: kay
2: oh, yes. Sa wilderness ng mga lugar. Nagkantag kaila diha.
1: Okay. So, padayon ta mga katropas, gikaingon ko na kaganiha nga doon na tayo hisgutan lagi ni ining kalabot ining matod pa nga pitbull ko na.
2: Morag, sakit na po kayo.
1: Okay, doon ako'y basahon diri katropa nga Junji kay kinilagi sa kadtong pagpanubay nato ani, nahinabi man nato si Attorney Noy Ases. Ang gikan niya sa Office of the Legal Counsel
2: okay.
1: Sa itong dakbayan. Nga mato diri katropa nga Junji sa Section 1. This an ordinance shall be known and cited as anti-street obstruction ordinance.
2: Oh, naalagi.
1: So nagpasabot ni siya katropa nga Junji. Nga dili
2: basta-basta.
1: Illegal.
2: Oh. Eba tatog dili basta-basta nga magbaligya kang naas mga national highway na plin.
1: Kay kadto makita nato sa comment section katropa nga Junji ni atong viral post sa ato sa kadtong lalaki lagi nga nakalimot man ko sngalan ani. Ha? Nung nakuha ni mo katropa nga Junji mas maayo. Pero nakalimot ko siya ngalan na matod palagi dito sa mga comment dito sa post ni Kining Bindor na kato laging sa buwagi nag-uwil ng mga pitbull.
2: Gani, no?
1: Ikaw,
2: isa magulang tao eh.
1: Ikaw, yeah. Ingon na naon, no?
2: Sa buwagag uwil, di po na magsilbi.
1: Di magsilbi.
2: Makapaso ba po
1: ng
2: uwil?
1: Makapaso niya. Masabuagan to sila kuwit. Ang naitabuan ni katropa nga Junji, masila pa hinoon ang kung huna-hunaon, masila pa hinoon ang na adunay detrit ba kay naadid to. Basta na ba? Sana ko dito katropa nga Junji nga nag-ingon ba nga maayo ng pamation?
2: Oy, dili, magsilbi na. Kay kuha na pang panghulga na na.
1: Lisod kayo na. Kay
2: nanay at tumangon ana nga kaso kung inga na manggaling.
1: Daghan kayong mga sakit ng mga istorya dito sa comment section. But nga gibato nga to mga traffic enforcer na sa Bayugan. Unya, noon, kanay laging kaning traffic enforcer bisag asa magidta mga katropa
2: na man na kay part man na sa trabaho nga maoy mo control sa kining gitawag nato nga traffic
1: mo lagi na katropa nga Junji nga kung ubos ka og pasensya unya diha ka mag-apply og trabaho murag makaingon gyud ko katropa nga Junji nga di ka maabtag buwan makapatay gyud ka okay. Sayunan kag ingon kag pitbull, ingon pagit kag mga buaya.
2: Di na pod. Di na pod magsilbi. Sakit na pod kayo.
1: Pagpanamastamas na ni sa kining pagkatauhanon nga katungod katropa nga Junji. Kanang ilahang kuan, kanang ilahang pag-mention og pagdagnay og pagbunyag og ngalan ngadto sa mga enforcer.
2: Di na pod na maayo.
1: So naaman ko'y ordinance katropang Rosana Malina Hinugin lagi maragusan Davao de Oro layo apod wali siya kabalo siguro katropang Junji nga nahitabo dito sa Bayugan nga kaning traffic enforcer nga giingnan og pitbull. So ang nahitabuan ni atong balikan ang story katropang Junji kay basing si magduwa Julie wa ni siya nakakuan ba basig wa siya nakabantay ani nga viral kay kani si magduwa murag taga Agusan del Sur mani nga gikan sa abroad no o kini si Milan Martil Morse murag taga may gatasan magani dai ni siya kadtong miaging semana dunay usa ka vendor or kini ginatawag nga ambulant vendor mga katropa nga gisita sa ato ang mga enforcer tulo to sila katropa nga John J di ba murag makita nimo nga tulo to
2: tulo,
1: sila
2: tulo
1: kay murag mga kaila mo pud nimo ni siyempre kani Sir Dandasan kailam gyud nato ni katong higala
2: ato man ang mga higala gyud no
1: so ang nahitabo ka mga katropa ang kining vendor diha sa may atubangan sa Adsco gisita kini sa ato ang mga enforcer kay lagi pahawaon sila diha kay
2: bawal
1: obstruction obstruction sa ato ang
2: national highway onya ang isa po na nagilig kay is ang disgrasya
1: kay kana manggodya nga part katropa nga Junji ha kanang inig gawas mga estudyante kay diha man gyud na padong kay diha man mo tabo kay naman diha ang pedestrian lane so pag manabok diha mo tapok manggawas ang estudyante high school og kolehiyo dapat na elementary diha pag manggawas sa sila katropa nga Junji diha gyud na atubangan sa ining ads ko magtapok ng mga estudyante kay diha man na manabok nya naapod diha mga sikad nga magapaabot og mga estudyante nga mosakay
2: naghulat na ug mosakay bali
1: sumuraga so, kana diha nga nga kilid sa highway katropa nga Junji mura na pud naghimong parkinganan lagi sa mga kining mga tricycle ba which is dapat untana didto ni sila sa kilid gyud mo parking kay kini laging para kana bang makaingon ta nga kanang naagyod proper so di na sila makaparking katropa nga Junji didto sa kilid kay naa malagining mga ambulant vendor katropa nga Junji nga didto naman hinoon ni nang gi kuan no didto na nang gi pwesto rason nga kining wa nay maparkingan ang mga tricycle driver so syempre nahimong crowded na diha nga part katropa nga Junji
2: syempre kay busy may kayo na diha nga dalan
1: makita magyud nimo na
2: wala gud nang manggawas ng mga estudyante magdungan bitaw gawas ang estudyante sa adsko mag traffic oy
1: tinuod
2: plus naa pay dinis balsing nga mga estudyante mo gawas diba ang mga sakyanan na magkuros-kuros mo bitaw diha kasagaran ang mga traffic incident mahitabo kanang magkabangga
1: tinuod
2: gumikas ka busy kay naapo diha ang Gaysano Mall obvious man ang huot kay na diha nga lapitan nga lugar plus mas dugangan pa niining nagbaligya kay ato mga sidewalk vendors kay mupundo ba ng mga estudyante
1: tinuod
2: magtapok ba na pasan na karon og naay mangug napulo ka buka estudyante mopalit magtapok man niya di man pwede ingon ang pagtuhok nimo din ang palakwon
1: tinuod yun na kay dili ang uban ana ka tropa nga Junji bisag na nay tinuhok diha mayon pa mangkin
2: mupundo man na mupundo
1: sa syempre
2: malangay
1: na pud og pila ka minuto kay init pa ang kwek
2: nya pila na kabuk sila nag display diha
1: so syempre
2: huot gyud
1: nagtapok na diha kadtong mga kuan ka tropa nga Junji kadtong mga mamalitay as well as kadtong musakayay unya napag yung mga ginikanan siyempre muapas magyuna nga
2: tinuod na
1: kay kani si Nonoy Cartera muapas magyuna siya sa iyahang kunaan ni siya anak muapas gyuna siya dito no iyang apaso niya na si dagdag na siya dito sa crowd
2: kana
1: so siyempre mo na nga gapilar man tao ni atubangan sa Ansko buwa naman in tao na niya nag-isa ka hektarya ang gawas ng bahin niya para ma-occupy sa kanang mga kuan kaning mga katawhan or mga estudyante diyang dapita no
2: ang gili kayan mag-isa po diha nga concern sa to ang LGU kay kana maggo diha dapita katropa disgasyahanan
1: tinuod
2: okay pas ana karong bus gikag butwan

0: Kini nga ordinansa katropang Junji, kung alang sa kasayuran sa tanan,
1: mao.
0: Ha? Duna kini kuan katropang nga Junji, duna kini kamanduan usab gikan sa Department of Interior and Local Government katropang nga Junji ang maong
1: sa DILG. So, ana may author ana og tuig, kanus ana panday.
0: Ah, kini nga kuan katropa nga Junji, kini nga kamanduan gikan sa DILG Memorandum Circular Number 2022-085. All provincial governors, city mayors, municipal mayors, punong barangays and heads and members of the local sangguniang, all DILG regional director and the BARM Minister of the Interior and Local Government, the OIC Philippine National Police, and all local operating units of the PNP, the Fire Director Bureau of Fire Protection, and all local operations unit of the BFP, subject implementation of road clearing in the new normal. Date June 2022.
1: Oh, so, tanawa. June 2022, o niya, gidakop siya. Dinhin as 2026.
0: Oh, di ba?
1: So, dugay na kayo na panday ang balaod.
0: Dugay na ni nga kamanduan katrupa nga Junji. Oh. Ang kaso lang yun, kining atong mga vendors, no? Di manggod sila maminaw.
1: Maugani, no?
0: Naa manggod sila ilahang kaugalingon. Dili manggod nato, pwede mga katropa nga iraso nato ni nga forget nga kanang ang kapubrihon.
1: Oo. Gay proper. Wa man tagi gi badlong diha nga di na ginta magbaligya hangtod sa hangtod. Naa lang gi lugar nga dapat diha lang ka.
0: Oh, tinuod.
1: Oh, mao na siya gyud.
0: Giplaster man gyud sila katropa. Actually, mga katropa naminaw gyud mo ron. Ay mughawa diha sa tong live kaya na itong basahon mo niya. Naminaw man yun ni sila katropa nga Junji karon.
1: Oh, naminaw. Oh.
0: Ang balaod, dili mag-exempted kung pobre ka o adunahan.
1: Mabitaw maingon yun na si Irap sa una nga walang kamag-anak, walang unsa to, kanang nayang naipon.
0: Oh, nato siya term niya yun. Walang kamag-anak.
1: Walang paniro, unsa to, yahang.
0: Oo na.
1: Mo kay tungod manggod ana.
0: Oo. Kay usahay manggod kining balaod mga enforcer uban na manggoy consideration ngadto sa mga kamag-anak. Pero ang atong balaod mga katropa
1: wa na isang pag-igsuon.
0: Wala gyoy gi butang diha nga exemption alang sa atong mga kapobre nga mga kaigsuonan. No?
1: Mora good na. Kung imong imagine nun, mora good na ang tabo. Diba? Kaniyan to ang tabo. Lakwat sa pa ang area, ang lugar.
0: Tinon.
1: Repeat, o tanawa ka ron. Nga, nanay lugar yun nga, diha na sila. Di na sila matandog.
0: Di na.
1: Kaya nga no.
0: Na na may ilahang.
1: Napastar naman. Oh. Mawpun na siya
0: ang
1: sa...
0: Ang problema, ani katropa nga Junji, kaya tuwa naman po yun, ni-exist nga mga... ambulant vendor lagi nga wala na membro dito sa mong association.
1: Maunay
0: na ka. To sila mo kasagaran yun po na magpataka na lang po ng pwesto.
1: Maunay makayagaw.
0: Pero matod pa ni Atty. Noy katropa nga Junji, wala'y problema kung manubra o managhan ng mga ambulant vendor o kinsa pa ng mga pop-up o kinsa pa ng gusto magnegosyo diya. As long as nga wala naka-obstruction diya sa ato ang National Highway. Mamangkod niya ang gipasabot kani si Sir Mark Gabor, kini doktor na diay ni Sharon, doktor na. Si Doktor Mark Gabor, kasabot yun ni siya. Kini si katropang Eden Diliosa. Diliosa katropang Jose.
1: Eden.
0: Ito. Ay, lagi ka ni Antigaga. Si Antigaga, katropang Jose, muna ang mama atong imong higala.
1: Ako man ang higala na sila diha. Magkiyangkang sa una. Mga higala na to na diha.
0: Imo ginang higala. Ingon pa diri si kuan katropa nga Junji, si Nonoy Kartira nga napatong tablitas nimo diha sir nga pakusog pa bus pabaskog hangtod buntagay. Atong turbo perting daghanan ni atong turbo diri.
1: Naa di ay.
0: Okay, saibit lang na mga katropa ha. Okay. Matod ni Atty. Noy katropa nga Junji kay nahinabi man gyud ni ato ni siya one on one. Actually do na ta interviewan ni ato ni ipa-play karon. Walay problema nga mudaghan ning mga mamaligya ay as long as naa sa saktong pwesto
1: kada.
0: Kay